tonga mono i aia, ta hokoi pe ki he whastaltari o e kaukoristo tuku ko ia ako ma olunga atonga.

0: Ko tau taimi ko hoko to tonu ai taha fiafia ke whawhi iloa ki atu e sekelitari ai koristu tuku ko ia ako ma alunga tonga Maria Longopoa Apikotoa pea ko tui pe Maria au te kei ke mau mai a lātu ongorea ke kau mai ke polo kalama koe aho ni ka ko fiafia ke utatalelei koe ke whakahoka polo kalama ai kau wako tutuku ma alo Maria
1: Ma roa pito e linta pea ko tau lau pe koe tāpua ki a e aho whakoloa koe ni pea koe aho ni ne amana ke ma polo kalama mo lātu pea oku ikai ke lāma mai he aho ni linta oku lotonga i tāupo pea oku ikai ke whetau laki e taimi pea mo e ngahi polo kalama koe hano whamiri koe ako kore pe ke o atu pe tau polo kalama e aho ni te ukamata pe hatau ki ilotu aka waka tutupu pe to kaka te tau polo kalama o fata mai me ala me lau mali mani oni e glelei o kuma o fafeta e kate koe koe hia koe tapua koe aho koe ni pea o kuma mana tua e ka waka tutupu koto ape i he feitu koto ape o kuna wiai i he whanua koe ni o kuma o lau koho mau api he mau hiki whanua mai me i tonga kore kata o lau mare mani o ni tatake ai polo kalama ko ia kwa mana ke whakaho ko ia aho ni kore kata o ngai malo i ne ua whaalo se Jesu Christo ko pego mau eki Amen Fata mai mo ala mo lau mare mani o ni ko fie fia o pito i he aho ni ke u taritari fie fia a e tau pai o nia lolohea turiki whanga tupo ni ua pea pehe foki ki he tau pareseni whaifekau palo fesa na sili. I whakata, pea pehe ki kotoe na kotoa o e kau holomu a, pea pehe foki ki e kau muiaki e tau whataha mai i he ahoni, o mo mea mai ki e tau polo kalama ko ia o atu whakawi ke ua, pea me he 531 PIMO PMN tō ngā. Koe ahoni o ke aipe ai whanki o ngongo te o atu pea pefo ki ki hono toi whamanatu atu pe ai ngā hime ana e o atu pe ki mua i he ahoni foki o ku fiefia pe ke u o ata ngai whamatanga ke a ngai ngā ue na e lava i he ngai ui ke ku o mahiri atu pea o atu pe mo e pōpua ki fie kau ngā mamahi he ni ki he me mipa o ia ko tutuku ki hono family ko e me mipa ko e ni ko e me mipa ia o e to uako ko ia o e funga kawa palu noa walu taha ai he tahi wa walu noa e hua ia Pauline Mafi ki Tonga High School pea nene si pekia e aho wanima ko ia o siulai e wanoa wano aia i hiri ne mahoa na ilo aia ko Pauline Mafi tu tu po i he e fiafi aho tolu ko ia o akosi na e lava atua e to wako ko ia e fungakawa walu noa walu taha o whafofonga ai ai paresteni pea mo e toenga o e kaua tutuku ko ia o Tonga High School i Aotearoa. Na e whahoko ai e whailo tuko e ni, na e o skole pe he tangata i paresteni ki a whaifekau mo te ki ai whakatou, kene tataki ai whailo tuko e ni, ai ana e whakahoko ia i halo a funeral home i Pemiwa, pea na e kau ki ai pea mo whaifekau o Keti Tavalu, pe e foki ki he sea ko ia o e whungakawa, Pauline ne tupo niua taufa, mono toko ni, tangoi, whala mo e tu i tiweti, pea mo e toinga o e kawaka tutuku ko ia o e whungakawa a te aroa, pea na e whawhiwhia e mau lava atu ko eni o whahoko e whatongia pea mo e ofa ave ai ofa pea mo e pare ai ako tutuku o whahoko e whailotu na e iai ai toketa toketa rinda manu atu pea mo e kau holomu ato kolahi pe he foki ki he kina otolu na nau hu he ta oe taha ki mo ai aki mautolu ai koe te wako e au lola fituhiga whawhiwhia au pito e mau kau whakataha o whahoko e tau pōpua ki whama vai ala e tau ofa ki he pekia pea pe ke ki whanau paia koe wha mālo atu pē, ho mō tokoni mai he taimi kotoa pē, o kūi atu ha ngāhi kōle kia ngai tokoni, pēa kuwhiwhia kō la vai whatongia kō ia, whatawanga kene tō kai e no, ngā mui whie maari e ao tau eiki. Na e ange kuku whahoha ane nai, nai amana ke mā whaho ko polokala mā mola atu i he ahoni, ka koe uia koe ne e si mo ua i taupu pa mō no family o kuna uia i he e nau vacation for family, pa nei anau ngai polokala mā na set up au klesia mo i mā polokala mā. Ka nai mā uwhainga maari e whine motu ani ka pehe fōki ki ha skeskeitari whakarafua ahala unga o mā lawa atuai o whahoko ki whātaha pia moe tangata iki paresteni ki mua koia pia ne wholau atu ki tonga ai o kloro tonga i tonga e tau paresteni e ngai polo kalama se atou tai pia toki foki mai e ahumoni te ka koe maratu unga o e ki whakataha koe ni nai whahoko e aho tu si te uwikeni koe siope ki he ngahi polo kalama pia moe ngai whakotutu e teu teu e tau wholau ki tonga Ai ko mea lalahi e tōlu uluaki, ko te teo e tau wholau ki tōnga i sune e tau kahau. Ko mō osi mea i pē, ko osi mahira ngai aho ko ia katoanga, kamatai aho ua, kamatai pule lulu, to pule lulu, pule, pule lulu, to pule lulu, whalai te toko naki sāpate. Pea koe, anga koe fōtutu, te teo koe tau wholau ki tōnga, koe e mea mau inga e ua ulu aki, ko e te teo koe ke tau kau at ki tonga e kau i he konga koe e katoanga te tau whakahoko i he tau kaha u hono hufi koe o e clock tower e. Aia koe tau taua ua si e ni. Pea koe koe toko ni koe ko hono whakapaanga koe ni o e langa koe ni o ku, ku osi kamata foki hono te teo e ngai whatongia koe ke langa. Na e pāsia i he eno jeno meeting i tonga pia te o mai pe ki eno jeno meeting koe na whakahoko he tau ni koe tau e tolu aia koe ua nima tau ia ko osi ua ono tau nia moe ua fitu tau kaha uia koe ngai subscription ko toa ai ka ua ko tutuku ko ia ai tonga high school i he tapa ko toa pe o mamani aia ku ia e kosli o pule pia moe kau me mipa ko ia i tonga eiki pia moe ngai sep tā ko to ape o ku uia e kawa ko tutuku ko ia i muli o kawa ki tau tolu ko ni he chapter Aotearoa. Ko loto taha a ki nautou na nau mau whakataha ne mau loto kotoa ke tali e fotu ko ia pe ko lawe ibe ko stari pe mo ngai chapter ke ke he panga e walu noa ke he tau walu noa ke ua nima walu noa ke ua ono walu noa ke ua noa ua fitu whakataha ia mau e panga e ua ngeau whanoa Koe kolele wa okte heni. E whaingo fu. Ange, ki tau ufakata uakope. Oa, e ema ufataha, na e whapaka tutuku. Pa mole mole, ae, kau palesteni, me kau sikeritari, kau wangi, kau ki tau tolo unau tataki, e ngai to uako, ke mo ufa mole mole, fetu utaki ki tonga, pe kou tui pe o kange pe ko ki mao tolu ko o si fedu taki mai e mao palesen whakatoa koe funga kama te flusti weti o omai e ngahi atutu uni ki he mao to wako ai o kwanga pehenia Nusilani wange au whanoa Nusila Amerika wange au whanoa Amerika Australia wange au whanoa Australia pe ko fepe feitu uke iai te ke ngawe aki pe currency o fonua ko uke iai pe ako tonga lewa tena wanoa whanoa tonga pe e anga ko ai whaka uhinga ko e aparestenia o funga kawa o kwanga peheni Tohi kotoa whoke ngā hingoa, pia au tau osi o mō mea i pē, pia au lawe i hea ngā e tau ngā ue koi au whakahoko he ni. O kia i pē ngā hi to ua koi au kulongo mo ui au pito. Pia u kia i e to ua koi ni i koi ko ngā pē, pia u kia i pē ko ngā ue, nau toki mea mai pēna tolu. He aha koi au kulotu i a i ngā i aho, puka ngā i kātoa ngā lai, pia u whafo o whapē ia. Kai fuke ai o lao i pia. Ka koe uhinga koe ni hono ai koe nke ngau e aki pe ngai currency koe aki nao tolu o kui muli. He lava pe ia ke toko ni ia ke aki nao tolu tau pe heu nao less active mea ki tau tolu ke si totongi mo e nao subscription. Pea oku o mai fuke uia koe ni pau te whakaia tuki take ngai tō wako, o mea e ngai māwhana ma kehe ia ki tak tāo kumi mai e nau tō wako. E mau whono ngā tu koe ni ke mea whakaiki koe ni o e tō tahane mau hu whakataha ki he api a koe te wawau noa na e hiri koe ia pena e mau whainga maari e a ki nau tō rui he e mau tō wako ke toi o kumi e ngau tō wako koe o e kuoloa e nau puli te whakafoki mai ki nau tō koe ia koe koe whakatu tu uia koe ia o pehe ki he tau te ufolau koe ia ki tō ngā o uia i foki pia mo tau whatongia ki tau whakako aia koe tau kaha uia koe tau whatongia pe whakahoko koe uluaki, koe whenga e tau taki wangea o whanoa ai toko taha ke ave ia ki tonga, ave ki hoto ua ko ki tonga. Ai o mau, koe mau loto taha ia i he mau whataha, pena o si whaipe roto ia, o toko lahiang e ke ngawe at pe whonga ko ia, to fiha ni tau katoa ngā o mau whatonga e pe matou, o kulongo mo uiang e pe ai au ke tau ako pa whafo o whao pito ia, ko loa pe ke tau kau kotoa ki ai. Ulo haki a koe ua lewa, nā mau tala noa ke matu i whoko e taimu koe na e whakahoko mai a e tau fitu hiwa ki he ni i he. Mahi ko sune na iai mea lalahi e ua na e whakapāsia i he lolotonga e kātoa ngā. Ai a koe ulo haki e ni nā tala noa at ki ai, ja koe ua lewa, koe pasi. Koe pasi koe ke ave ki tonga. Ai a na e tali releia e nusila ke ave e tau pasi. Na e iai e pasi na e whae tokanga ki ai, koe pasia koe ni o kui taranaki ia. Pea, koe pasia koe rina o ngā oe aki pe ia, kana e hiri koe ia hatoi ki review atu pe, ai anga koe ia o e tuunga kui ai e pasi he tai nimi, na mau whakakaukau lewa i e mau whataha, ke tuku pe ai pasi ke whakasio pea i okala nini, ke whae ngofua ka ki mou tolu ko ia, kau ensinia, ma kau mekanika, ke mou tokoni mai, ke wakai e tau pasi, pato ke ave ki tonga. Ai eko ngai mea lalahi e ua i he tolu ko ia na aku tala noa ki ai koe tolu lewa, koe tau hanga whakaosi, ai whakalelei ko ia, nai whakahoko ke tau konistu tone, na ia e ngai konga ai, na tau loto taha pe, a ki tau tolu ko ia na tau kau ke whakataha, na mao e tau koram, pa koe tau loto taha nei pehe ni ia. Tau whakapāsi e ni, nā tō mui e tau lesisita. Pea e hiri ko ia hono confirma e tau lesisita, tau toi foki mai rewa o tala noae. Pea ko ia, nā e fuofi foki ai katoa ngā, pea nā tau taha whataha pe, aho tau wiwi, mo e tau lotu, pea mo e tau whenga kotoa pe, ke lava lele e tau katoa ngā. Pea ine lava ko ia, e ta te tau whenga lewa ke tau hanga o whakaosi e tokoni ki he loia ke aminiasi ke fuko hia ke whakaosi ai ne ngā we toko hanga information tene whi mao me ke tau tolu whi mao ke tau kau toko lai ki ai. Koe whakaosi i lewa whamanatu at peka waka tutuku tau whiri la kanga e tau kaha u petok fai ai fola o koe ki tonga. I e tai ni mi o te ike ke mahino pe koe ha ai aho koe e whakahoko ai ai tau katoa nga e walu noa he ni pa tau tokio ki tonga. I he taimi whukoe na tau whiohu iai i sune pa mo ngai chepta ke kehe, o kuia i ngai whuunga ke kehe pe ai ngai whonua he. Ai kuk tau tolu ia wha lama mau pe kato ngai ni pa toki a whai atu ai whononga ki tonga taime ni i, pa taime ni i wholau ki tonga kato ki o mai o whakaho koe aho. Ka ko hangi pe ko te whanonga ki he Amerika, pe pehe ki Australia na whoke at mihene o kake tue iai ha katoa ngai tue whakahoko he pia iai e ngai chaptae iai konga ni ihi i Amerika na whoke at pehe ki nao tolu o tue whakahoko e nao katoa ngai bau whafo whapito ka ko ene mahi no pe iai hiri ha whoki mai ai tangata ik preseni pe meitonga pe te mau toktala no alewa ki ha aho ke tue whakahoko ai ai whakataha ko ia ai komiti pe ha ko ene mahi no ko ia pe te whaere vai ui atu ko ia ko e ngahi nei ha ngai komiti e te whema o ke whaho ko hanga aue ki te teo koe tau katoa e tau walnoa o ia ko. I hiri pe whoke a e tau walnoa hangi ko iok mo mea i o kia iongo to ua ko e ua o kumea o kau kia ia e to ua ko ke tau pehe ko e walnoa kau kia i me konga e waltaha pe ko e walua kau kia i me konga o e waltaha ai o pehe ko e tau behe koe funga kawa, o kau kia e walu noa walu taha. Koe whae mata koula, kau kia e walu taha walu ua. Aia koe o ngō katoa ngai au tau. Tau pe i ngai tau koe ni ka hoko mai. Ka koe, koe koe ngahi konga la lahi ia, oi mea na mau. A whai kia e mau tā noa ki mua he wikeni, pe toki pula hoa ta lātu mono whamiri, pe pe he fogi ki he palesteni, ki tonga ke wha hoko ngai whatongi ai. I he hiri koe ia e mau a wha alawa to wha whafonga ia e kore sutuku, po e aka tutuku a kumalunga tonga, i e mea whaeki, i e tona ki lewa ui ke koosi, na mauto e lere atuai, o whafofonga e pareseni, mo paio nia, pe mo e aka tutuku a kumalunga tonga, ki he whakaafe, na e omai, pe mi he pareseni, mo e skeitari, mo e kau kore sutuku koia, a mai le fihi, pe mo siri tapu, a whafie fiafuk, na mau kau atu, ki mua i he polo kalama koe katoa ngā iho nao aho na maukau ke nao symposium na e whaho koe ni tuinga papai e maari e au pito e te whanongo koe ni ki he whamatala koe ia pe koe vahe vahe a e toke tā pia moe palo whesa whekau aki pia moe tuunga koe ia oku iaia e ako i wawa u pia pehe foki kono o mai e whainga maari e ke o atu hanga e whehu pia me he mea ki nao tolu koe nana nao kau atu ki he symposium e a anga koe ni ai ku whanongo koe ki he whamatala ai pareseni pia pehe ki he palo whesa pia moe toke tā nana nao kau atu he nao folau ki tonga o whakahoko e nao savea pia sa hofo o fa pito ai polo kalama na fa hoko te fanonga ki ngai fehu ke ke pia te fa ma fa na ngi te fanongo ki ngai tali ko ya nai o mai pia na e fa hoko e palo fesa e tala no mari au pito fe ka aki ko ia pe ki he to ta i he hiri ko ia na vai va he na mahino ki te au ko na ko na loto mo na fa ka amu pe foki pe ki he tau pe he i anga koe lea ka palangi. Wha, ai tau mea he ngā ue pa peta. No, we just need to go back to basics. He, ange ko ku whanongo koe ki anau. Koe basics koe a tau tolu tonga koe lotu. Koe o tua mo tonga koe tofia. Pena e pe he pe a vai vahe koe a e toke ta pe a moe palofesa. Whaka foki pe i a. Whaka foki pe ki he feitu u koe o ku whaia e kamata. Pake ka he kapau e mālohi e foundation. E malo he toi ngā kotoa pe oe whale. Pea pehe e koe whetu kotoa pe uia e whakawa e koe whetu uia ke whaike e toka ngā. Hange pe e tau nofo i api, pe koe tau nofo i api ako, pe koe tau nofo i he lotu ki tonga. Ka pau pe e kawa e otua he mea kotoa pe pe e whakawa ofa. Pea ka pau e maa oe whakotu utu. Tau sio pe kia ngai katoa ngā moe mea whako oku tau alat ki ai patau foki mai o ai pe e tau ki he o ai pe tau ki ni ui a tau tolu pe a tau tolu hau tau tolu ki ka paka o review ai a ngahi mea koe o pehe a fo o whao pito pe a koe hiri koe a symposium na mauto e ka watu pe ki he polo kalama koe na nau teu teu e ae te pile ilo pe na e mea mai ki ai e skilta lai koe a sa si o sira na tawatai na tonga pe a ka watu ki ai mo e nau whaife kau pule e pa mau ka watu mo ki mau tolo ai ka ngai ka wako tutuku ke na mau iai pe a fie fie na e lava le lei fafofunga i ki tau tolu i he nau lotu fafeta i pe ke nau symposium pe a koe taimbe na fai e nau AGM na mama vahe me iai o taitari pe he holo fahoko mo i polo kalama ilo pe na e fahoko ai me tau tau o lunga na famalo atu ka wako tutuku ho o mo toko ni kotoa pe na e fahoko ai tau tau o lunga famalo ma te he atu ki a fifita ma ma o fatu lolo kosta ko i ako o lato fie fie pe ke ke fafofunga i e tau tau o lunga i ako ia ma o e loto hanga maari e mo oni i e ngahi popo mo i whenga o e aki o tau whakahoko pe a mo e ngahi kori stutuku mo i ka waka tutuku kehe o tau a whaifatongi a whataha i Nusilani he koi ngā foki taimi koe nei whakahoko ai e tau katoa ngā koi ngahi whenga paanga na tau whakahoko, pe amo e ngai whakaafi na tau awe ki tua. Kau ai koristu tuku mai le fihi si riktapu, i he koristu tuku tau lauia ko tau kau ngā mea, pe tau hange pea tau whamili, e angai tau ngai ngaue whakaka tutuku. Ko inga waka tutuku ko utui ko e ngai mea mau inga pia o atu uloa ki. koe tāketi ulua kia tau tōl kotoa subscription. Pānga walunoa he tau. Ai koe pānga whakātoa ki he per ex-student, pānga wangi au whānoa. Koe tā tō tōngi eni, tō kōni ia, ke te kaim koe ni, te tā wholau atai ki tō ngā tū e kātanga, au te hoi whi. Whi a ke te kai holo mo te mari mari mo te pehat a ko ki tau ko tau fatongia o tau tolu a tau tolu ko ni o kai kena e tiwa e ai pe a ho li liu e sari o te ia ko ki tau tolu ko ni tau pehe ka holo mo a tai mia ko ni ki tau fulo ko tokanga ki tau tolu ia ki tau tolu ko ni fitu mo fulu walu mo fulu na tau hua tai ki ton high school he unga tau pe tu pe ia ki ka holo mo a ki na fa ho ko tau tolu ni tai ni mi pai ai pe tai mi e vilo ia ke hiva ngo fulu pe amo e wa se ka tau no fu ki tau tolu ta fa ko e ko ia it comes in roundabouts ai ko ki tau tolu ko no tau lava ko me ko tau pe te tau fa ho ko ko ne lava pe me ki tau tolu me lo to ha mari ko ne lava ka to ai ia da ko fa malo at ka ko e pe pe ka te evita filipo mo ka un awe si ke o mai tai mi ma ki mau tolu e ko tu pe te fok mai ho ku ho nga awe ha ta pe e o ho nga awe ya fa fu pe ko la tu i po ka la ma ho ko ka ko e na ta nga ye ta po ka la ma pe mo e ka wa ka tu tu ku ko ya ko ma lu nga to nga pe a me a te ara ma lo a pito ho mo me a mai ka mo me a ta to fe lo nga ki ha wi ke wa mi heni ma lo a pito lenta
0: Whamalo lahi atu ki a te koe, Maria Apikotoa, ai whakahau koe polokalama ko iaka wako tutuku tonga high school. Ta tōk whelongo aki i he polokalama hoko. Malo.
1: Malo.
0: Ko tau tai miko o se miniti e wōwa me he taha. Tau wakai mua heke lile a vahi o vuna. Lile a vahi o vuna, pia mua e foto e siuna mei moana. Mōlolo tonga mea mai eni ki he pimentonga. Mōlolo tonga mea mai eni ki he pimentonga.

pare ako fa manatu ko ia a si atou tai ta ko tau pa nga fo ko ia nge pe ko ia ko mo mea i nga hi a se ni ta ko ia ki mua ko pa nga ko ia e wakilu na tau tana ki pa tau tutu uni ke to mu a fo i pa nga pe e wakilu ke ave ke tokoni ki he tau nga aue kai tuku pe ai tau toi nga siri ni he ni ka koe ua kilo ko ia o pehe pehe whaataha ke ke tau i pe ai whaataha o ke lele pe ngā ue o ke lele pe a ngā ue ne o na e ki ta ofi whakataini ko ui ka si o ke ngai mea whakalao pe a moe ngai mea whakau aki pe a moe langa ta koe ui ngai ngai ki tu whakataini ai ka koe ni kua tutu ni e komi kia tau tai o pāsi kātoa ngai patongi a ko ia hame ko ia na tau patah nei tau o tonga lere ai langa tau kei tau hipe ai poisi eniti i tau paanga ko ia i nusi lani ko i he ko kuiai ngai mea e fie ma o mai nei tonga ke hua tuka me nusi lani pia koe paanga ko e na tau amanaki ko e ke tuensea ko e ki tonga ki ngā ue ko ia kututu ni pe ai whakataha ke tauhi pe mua ai foi i nasi ko ia e gohi e iai ai ngai koloa e oa tuka me Nusilani. Koe mea lai pe ia nai fai koe ki ai ai whaataha, pia koe konga pe honoa e fai foki ai ki i whaamawa e pia mo e fai fika upure, mo se se lakai muri a kiola, pia e whaahoko kotoa pe ia i he tau taimi a houa ilo koe ni ai fia fi i he taimi ua. Ai go amana ken ke tau te te wa tu ki hoa ilo. A peto i fai ai ai ki polo kalama ko ia, mai no pe tau tu go hau, e faka kato pe ha tau tu go hau, ta ko konga pe hono wa, e fai ai pe pe amo ha tau ki fa mawai, a pe amo e pe amo e tau fai se kau o malanga ko ia, e aho ni fai se kau pule ko ia, si asu e si ana tawata ai na tonga i nusia. Ko ngai mea la lahi te ia, nai fai kia toka ngā uai te whangi mea fai ki ki kehe kehe pe ia, o i whataha nai fai, ka koe te toi mea la lahi pe ia, ko e tau whamanatu ai kau plekia, mo whamahi noi, ai tau whiri lakanga a Palestini mo e sekeritari, ta mo e ngai tuunga kau sekeritari i whaka ai ki ki, koe e toki whanonongo atu pe ia, ka koe mea lalahi pe tau whataha ko tau inasi ko ia, te ua manake ke awe ko tau aho, ta koe konga pe hono ua, koe tau whamawa e pa moe tau uwhai se kau pūre tata mahanga e aho ni. Pea u hoko atu pe a e tau ngai whataha ke ke hepe, ka koe ia ko kore whamolimore ate ka wako tutu, koe ki whanonongo pe ia, na e ma upea me he tau whataha, koe tau ase ni tāpe, he tau paanga, la mono whamanatu ko ia, koe tau pekia, ia moe whiri ko ia, koe tau ngahi lakanga ko ia, he waha tau, koe waono, ua fitu. Pea koe ngahi whanongonongo, koe ngahi whataha, koe ngahi mea whai, kai whai e pe mua hatau, u lotu tuku, malo, ke tau lotu. Pea koe keresi, au tau eki ko Sisu Klais, pa moe ofalahi ai o tua koe tau tamai, pa moe feo hea lau maari e maa ni honi, ke hea tiki tau tolu mau ai pe hea taimata. Amen. Amen.

0: E Kolo Brothers a hono tata lelei e tau whai o ngongo ko iami Australia o heina i London tu i fua ke o mai tau ngahi o ngongo ko i ke wikini o heina malo e tau mai e ahoni
1: I o a Nenta o ko atpe whamalo lahi pia mo tatai lele i tau whatongia i he e whiawhene pia whamalo te whainga maare. Mo whahoko mai tau whatongia pia me i he e whaema te au maua poiniwa kakoe pihema na tō ngāmi a te rana. Kakoe tau ngāhi unio ngongoe ni kuala mauatu e linta ko hi ko lotonga whakau kua te whatongi ani mei tonga eiki pia te kamata peha ki unio ngongo e ala mao mai pia mei sene Australia pia tuk whakakato atu maha whanki o ngongo e ala mao atu mei tonga eiki lotonga e ku i tonga ni. Ka ko whatapu ki he hawa e whanoa ki ngi po ono tahine kui ni nana spau u. Ki e tama pilini skalauni tupo toa u ka lala mohono whare moho eiki pehe ki e eik paremia ho eik kapneti pa mo e kau nō pere pe pehe ki e kau taura eiki moha a whakalunga tonga. Na ki tonga toa pe e a otkia e tau uni ongo ngō ki he ahoni. Ko e ako tona ke ni ko hono fulmani ma ako si wafe wa no. Pe ako ukole pe ke ufamala malatu i he tala fatap kakato ai polka ma kau hufanga tuai. Linta hange ko i ako ku olave o fa pe e mo lele ya tu e tau ngahi unio ngō o ngō ngō pea mei tonga eiki i ahoni. Ko e ora ke rau ngō ngō pea mei sene, ko e whiloa ke whiwhia koi e tama pili nis kalauni tu pota o ka lala minister ke pota ngā ministry whakatipulo me tika e ne awhio pea moi minister ki mōri a Australia, Senator Honorable Penny Wong, ai a ona whemea aki ki hono toi whakaloloto o whakaivia ai whakawhihoko taki lelei ai pe ai vanga au e whakadiplomatika ko ia a tonga mo whakakaumea mo Australia. Pe a ke langahake mo teke ai whakalakalaka ki ho tau ki pure a ngā moha ngā hi ngā ue whu ke whakamanako mo aunga ki hako tupu oi whanua pepe foki kotoa ko e ni i he malu malu pea mo whingawe aki ko ia oku iloa ko e kaume au fi. Pea me he te pire ai kainga katolika tonga o sene ai me a ko ia tu a patere ita kolomatangi pea mo patere pea mo patere falaki ko afu ki ha livi ini ai clergy conference ka pa tere ai ne fralele ni tai o sisi o sene ai ana fra ko ni me a ho hongo folo ke an formato lo ka ko tu apule lo lo ko e a lo to ko ya na le le pe ye senta pa tere se pa maka Nela bat foki pa mono whawhalau atu e ngai tiki te lulu ki kainga ko ia mehe motu mama o niwa tapu tapu. A eko toko ni a Australia ki he teo e ngāwe ko ia ki whare lotu katolika o niwa tapu tapu. Whama alope me ofa ki he toko ni ko ia. Oku amanaki foki whawhalau atu ai taki o e kautaha malia o sene pea mohani ihi ki fisi. I he whakaafe ai kautaha Maria Honotolu i loa koe Marist Leiti. Me ia pātere Sipiriano. Ki he konifereni sini e whahoko ki he Marist Leiti Convention, aia e kamata e me asa pāte hon fumano, aia ko apongpongi ki he aho uofulu mātaha. Pea e ai ai kaurea i he konifereni sini pi Australia nusila pe mofisi. Aia koe tukangai kina eni ai ngahi nofuanga pea moe mea tokoni, pea moe ngahi mea kotoa pe ki he whakatahani mui konferensi ni e whakahoko kotoa ia pea mi he seminario. Kai ke he utala monu ai pe ke pa, kapatele Ari Klangi pea moe me kau wholau me sene i he poupou ki he teu oi wholau. Pa asa te pe me katolika watai pe tala monu ke palo kia kominio o sangata ana mo sangato soa kimi o litkam i ho mou katoa o wha i ahoni. Ka pe foki pe amoe hoka tai pe ngahi a kohiwa whakakatoa o te teu ko ia si uperi koula tau ni manoa ko ia o i kainga tonga katolika o Aseliari pe a koe si i kore pe amoe whaihiwa lahi ko fonua mafi. Ko e te wahi mawhana ko ia pia moe fie fie lahi a timi ngāwe ko ia a lead. Mirika mō keni moe kau ngāwe i hono te rewa ki whaka ilonga i ko ia o e whatongiani pia moe kau tahani a ia umahu inga foki ke kai ngā tonga mo tokanga i kina a e whakotua e mā ngā loa pika dimensia hu whanga i whatapu a ia kwa mana kia ki whakahoko a hua walu o e mā hina ni a ia koe whaka a whakalanglangi ki he katoa ngani koe tahine princess i princess Angelica latu whipeka halai walu mata aho tuku aho ko ia o korepe aho o mou toko ni koe ngahi yung ongoni pia mei tonga eiki Na e fai ai lava atu ki he whamore Na e fai ai lava atu ki he api ako whakakomesiale pe ko ilo ako St. Joseph Business College ai api ko sese mani i fasmo e afi. Ai he makau atu mo Bishop's Lounge la lavea Ecumenical Orthodox Catholic Mission Australia New Zealand mo Asia. Ko e fafi fia he ko e ako whapisnisi eni e taha pe i tonga ni. Ai ako teu teu i ai ha tau e ua pe a ke huu hatanu pe a ka knau tolu ki he ngā ue i oi whonuani. O ku whawhiwhia whoki he koe uhi koe o ku nau i he le volo wha i he daimeni. Pea ku mahino he ni e tūnga mā o lunga o pito i tongani ai o ku nau i he toko te au tolongo fultu pē. Pea ku o kau mai e ni pea moe whanau tangata e toko fitu pea koe e whanat koe toi ngāre wa koe whanau whiwhine. Koe pule a koe ko lauman ma afu a mi fulahala paha ma uwhanga ha pai toko ni kia e sela o tu kolo o ma uwhanga pea moe kau whaiaka o mokau staff e toko ngfulu ma nima. Kei kei unau rotonga ai whana wako ai muna osi mei he tau wā na rotonga whahauko e nga wako ngā wepo e nga work experience i e ngai pot ngā we o nuku alofani. Amaraki ke nga utanak tuunga puko nga graduation i awano nove ma pea koia pea moe tutuku ai whana wako. Ku whahape mei he pule lahi o pot ngā we meidek ka koe tare ki taini oi va a koia oi va kai matangi a tonga ko laitia fifita ai fa ha fa ofisiale e falai te fu ma fa a ko si e ko ne afi e kau a tonga tapuni mo ewa e vai fonua ko tu ko ki ai ai fa tokanga la ala a pe ko drought ai a e kau ki ai fa ta ha pe a mo ha pai na e fa ha fo geni e laitia fifita e fa ta ha ai kau a fa yo ngongo i he wikeni he ko alwe ni atonga tapu mo ewa ke sisi i ae ange ae uha ke tau ki funga e whanua pe mei he awalisi o yanga maheni pe he a neongo ae uha kua tō mai ke whanua ka aku ikai malawa ia ke whiau ae whie mau i tongani pe amo i el ni no O ko maino mai e whiau pe atongani pe amo i pole ko ni o au ki sānuari o tau whou. Ka o kui ai ai kore pia mihi putu ngā weni ke toi whaka potopoto i ange i he kakai oi whanua ke nau whakapotopoto au pito ki he mauanga vai. A lotonga ni o ngā welahe ofis wha whanua o tonga e pure i ngā hinga oi whakatamaki poko NDRMO i ono fotu ai misi ni lili wai i hapai pia mo tufake ai vai ai a kuo lava atu a niwa toptapu pia mo haa fewa. O kuhoko atu pe e tufa vai ni ke a uat ki otu motu haa pai kotoa pe o kuwe sia e na mauanga vai ka pehe ki niwa fo o. Kota hafo ge ni o ngā hima teu teu whingau aki ko e ni ke malawa pe ai kakai o matatari ai wesia tamaki o e la a la a. Koe pole lahi e ni ki whanua pe a malo lahi e ngai whatungia ko e ni. O kuha mai ai ngāwe mamare pe ki mua ai ngāwe koia moe whātongia ai pure angani i hono whakahoko ai are area pe a moe kau a mau api i area folaha pe a molongo te me. Ai a o kua o kiai ai langa oi hala whakawakawa i whanga utā. Ko hiri ene a tonu atua i pare mia Lord Fafanua o whakahoko whakataha pe a moe kai ngā veiku ne i longo te me. Ko e wha amu ke a ngā unu ai ngā we ki mua pea ke whai i he whaunga whakalao pea mo whakakakato ai ngai whi mao kotoa pe o whatatau ki he area pau kautaha la ngā panke whakalaka e sia ai ona toko nia whakapa a ngā ai ngā weni. Kua whamahino mai e ekiparemia, lot whawhanua o ngari ngari e iai ai ngahi feiki taki holo i hono wahe wahe ngahi a lakanga whakaminista ai a koe ngā unueni ai ekiparemia pea mo ene kapineti. Ai a oku a hiriangeni ai whakafisi. Ai ongo whapu whonga malo o loto ngā tapua pia mo niwa tapitu, pia mi hona laka ngā i e whakahala ia i kina ua i e hia whelawe i pia mo i whililahi ko ia nei whakahoko i nove mā i he tā o kōsi. Ko e whapu ngā malo o loto ngā tapua, se mi sika, minista ke potu ngā ue ngahi ngā ue, langa lalahi e pure a ngā ka pehe ke potu ngā ue taki mamata. Pia ko e minista pa a ngā lewa na e i he malu malu o e whapu whonga kakai ma lolo o niwa hongful mafitu ko lata i whae ngata a tangi mana. Ko osuha ko mai ai mo wha o mai e te folo folai o sea o e whae folo folai pa mo ene afio o whakahaki ai ngahi kawe inga kehe kehe koe ni i he mahu inga ke whanua pe pehe foki ke ngahi kawe inga koia a lakanga oku ata i he kabineti oku mahino mai e ni pea mihi kabineti lolo tonga oku a koe tama plinis klauni te potoa ulka lala a e me mipa e taha nefiri me tua pea mihi ho eiki me mipa o e whad e are a. I hene pehe he oku are ai pea mo ata ki he eiki paremia ha fofofonga pea mihi tua pea mihi kapineti mea oku kei whai pe ai whime aki i whare area i wikeni pea mo wike kaha o pea e toki whahoko mai a hono la i he a kahoko ai osi oi wike kaha o. Pa osi nai foki atu foki ane po ki Australia, a Bishop Sloane Lalavea Ecumenical Orthodox Catholic Mission o Australia no sela pea mo Asia. Iha ane i tongani he aho e wha o whelo aki pe mo wha o mai ha polo kalama mahu inga e wha hoko i ti sema i aho e ua. Ko hono teu teu i pea mono tau i ai whaito o kona tapu. E wha hoko ni aho ngofulu me atataha o ti sema. O makatunga ni i e tokoni e mata tau pea mi Amerika i e tokoni ke whai to o kona tapu. Pea oku koe timi koe ni whataha mo timi trucks ko ia free a Australia. Pea ko Bishop Sloane Lalavea i hono whatongia koe so tia tau tutuku aine a fio i e waa kautau a New South Wales. Pea koe toi Chaplain Foki ki e kautau tutuku aine a fio o sene kaike. Ko e whamalo lahi me honga ia, ai au totonu mai o whiloaki pia mo eiki tau ko pirikatia Lord Fila Kepa. Ki eiki ka tinari eminen paini mafi ka koe eiki epikopoeta siso tonga pia mo niwe. Ka pe foki pia mo Deputy Commissioner Policy Devita Vailea, toi ta mapa puloka me putangai mo ui ka ke wa whaingata ia whakai atamai u whangai pata pū. Sea oe whare area Lord Vaea ka pe kia me sia taula ki whare siwa. Keno lo tutuku sia me rie lātu, sekarita lahi oe sia stonga tau ataina whaife kau laki tōne. Aia koe whatongi ae kua lava o popoua kia ki tau tōru ke tau umu mataha. I he ngā aue moe lotu ke tau i ae whaito o kona tāpū i o tau ki Fonuani. E whakahoko ae porokalamani ki holo ko whare masiva i ahongu fulu moe ahotata o tise mā. Ko ia koe tau tūwhata e uri mata foe ki he lerei pia moe tau pure angani o tu pou pea moe whonua. Aia e toi o atu pe ae whakaiki ki moe oi porokalamani ki mu a koia i ti se mā. A rinta koe tua e a pea mei a loto nuku alofani o kumau ki au au fia a malumalu pe pea o ki ua uha to a toto holo. Ka o ku mangiangi lele i pea e ai loto nuku alofa i a honi. Na wau mai na e pehe na na momoko au pito o pito ka fito aki pe e a i seneni. I he lolo tonga ni ko e whamatala e a o kunau i he tukuris di Chrysalis a te wafu maa whā, te nau toi unu fo peo maulalo, Kate Chris e wo formataha. Pe a ine pe e rita ko tui pe mahalo ko lava te ki una ngo me tonga e ki iha honi. Pa tau pe na o lele ya tu malo mo me mai ka mo me a tu a o fato malo.
0: Fa malo la he tu ki te ko e uaina i London tu fu ho no mai tau nga yo ngo ngo. Tala manuat ke fatongia o ku ke ihe whakatonga ai. Malo, apita tau tok whelongo aki ihe wike kahao. Malo.
1: Malo, pito linta.
0: O se mini te taha ono me he ua. Tau wakai he kia tau ki foi fasifi, ke kamata kia e whakaton tonu koia e ngahi si te pū moe va e ki he te teo e wike lea whakatonga aia oku kamata hi fuaki a pongi pongi. Kau ifi e ni ae koristutuku koia a toloa.

0: ko e fasia o e tangata taki tau i e mala e sipoti i tala nohe spoti e aoni kau tō ngā mai lei hi wa ia tia e pote mani kau fusi me tau taimi toi mini te wawalu ki he tolu kau tō ngā malo e tau mao e aoni kau sa tau ke osi tui te unga koe koe toi pe puti ka ke fononga motu mā noa tu koe ki loto malo, malo e tau mama
1: malo, li tang, kore peke u O fa ver fata pu o spetak maya ka eta programa letio e tona koni poco fe fe like fa ho quate programa o ge a poco da o a heru a me ton va e ko sa ya ko ko e comiti atenta ko ya tonga pa te po ke na o senare ko alfreti pe a mak pa ko fe fe la hi e fa fa ga maria o da to ni o tare fatangi me fa ya tu Malota o mau ke efe finne o tata a filete e ramako pa te heki a lolo manaia.
0: Kautonga ka taki, oku te kei ke na hou mai o ngo tangata?
1: O, oh, ok, iyo.
0: Oku te kei na hou mai?
1: Iyo. O ko e, ko fie tala noa beke whanka, tato te whanki ko i a spoti ko minuene na tato kisitu a goe, ne whanku poki a Glasgow i Skorlani, pa goe tani ha ola na ta sua fiesia ne o ben na ta ke a me ko ta sio ke to ki ma o ele fua e ta o ka sporti a ke na to ma ko e i ma mani e ta fa ko le atenta o gu ma he no be a ka po lu me ta fa ko e ka gu o ko ta fa ke to ni ke ta o to ga ai ki na e gu ai ben a ta le ni te sporti atenta to gu han ko fu ho ani koe koe ngai ka fa koe fa tau tau lai na tau ka wa he taki mu ai ngai sport ko ni pa ku tau tu be na ai ngai ta fa ki na tau wa wa fa ku ai tau he olympic ka koe na kai ke fu o ka ta fi e te tau ka we are a ngai ta fa ko ya ka ko ya fa ai ta ta ke hu mai to ta ta ko ni ke to fa la hi mai fa ka to me ai tau po lam koe fa fi fi la ke te au sio koe ki ai, me lai me fokai tau sio ki ki tau tim ne polo, ke tau tu faos ki ai. Wha pia pia api te au mai no mai ai. A tuunga ma o unga, me tuunga lele tau fia fia na tau fia fia ko tōte. Ko sai fokai na polo ia, ko tu mai no ia koe, na na kuala whane toki komi ni weli, he koe hao ia he Pasifiki, tau kau ngā tuelo koe ni South Pacific, ko tau tau lena e na mao. Na na o taki ai o ko tau ene fia na o hao mai pa ku ko mea fua le le i ene tami na na hua i kon ki ko a fai ke huke ko mini wei mai na o mua nau ki lo loto an pa ku tau whaka fia fia au tau kia ke ola ko ia he ko e porola whaka fia fia mo ni mai no a tale ni te tonga pa ku tau sio ke ai ko le chai o no po tu u mo kakai una o hanga tokanga jini ko na to ko e na fra ilia fra ta mai fra mama mo fala to la e ka ka ne po ko ko ko ne le le pe ta fa ko na fra le re mo to nga ki ne be ko to nga ki ne fa na a ko ne ki ne fa na te te u na to mo te fa ko fa na te te u mo be ko e ko ko mi ti a ko ma u nga ko fo si ti no mi si ni a ko e ta fa ko ne spot ko ne ka ke ka ku Da frau Rebecca Huma und Tata Goldi in Tausum ku mawinga ko fa bebe ko kapana ta bebe na to si mama ko te ko si si la e ma na to na ye e fo il blocki mi si ni na fa no fa ler mo to an e kinda da ko e ke ka si o ka trainer mo ka coaching e ta fa ke ke a ko fo de ta te wai ko le le pe ga wai ai tall shot ko high jump long jump ngai ko pole vault pula kau to be ko headless mo ngai long distance o lai pa pe ki a for coach ya ke de ta ko even ni ke ke ko ke ke ke coach pe ta ya ta la mu ta to ta to lo ta po to pe e pula ba kau to pe to ta po ta te he to ka ko me la la ka te ko ya ka pu poto be no mesio ha po bu no kai o ta la e un poto ia ha bu kai ka ka ke ke bu te he la ba to ta ko to ta ko ma ke to ta ko wa ko i ke fai he fo ma to ton fai he te kai mi to ton me ko to be wan oin e te fa ya me ko ba se tu o ku fa ho ko me ko ko wa ere ba anga i me e o ta fa pe u ye na to han de to la ka oficiale te ka u sipoti ka ko lo hin a pe te ta fe u ya ka ko la o ye sipoti pa u ye ke ya e ka u Menecha tama me because for event or that way tama coachia, ko tama mo tama train mo inga hita fa to la hi fa be kete le be be fa mo ka pu na ni ni coachia to tape pa mo no to ko ne to ganga e fo we pa be ke ta kwa me ka to na fa ke ke mo aka mo ya te mi ni gu ke ke ku to la hi wa tama coach la na ku tama coach sikalam wa tama coach ke aka fo ga home aka lai Kafatala ta ni fangata ngat eh la he men go de ka wa be to be fa oni ma ke le puka na he me be ko me go ta fe fa no nga je ta mo ni e ku te na te fa ka ka ko me me ala ke ta u fa no go ke ai ke o la ka pana ta fe fe to si an tu na ta si an fo ke ka u bi si ala na na ya be ke minister mo ka u minister do la na na wa ke ki taimi na o ye fetu ko ya me ni britania na wa fe ke o po po ko na to mai ai o ka mai to kon bo pas pas mai e lo tonga go e fas po di ko fu mi ala ke ka wi ta vota to le ta ve ya ba me ke ge o fa na nga o ko mai no wa ge na nga o e amu to wa taimi no ata ko na to di taimi go pe o se na fa ta o na lava o feinga ke o gemme o ia ga ga tonga na o po po o ka wa e bia ko fa lo tola hi ko fa lo tola bi ta ka un betisio ki ka ka ka e po noa o na ma o ka un mai po po e tante fi do ka fa i muri ke ti ta o ho be bang ta o me tu e noa ka pa e ka ja o ke pe ta o ka ka e ai pure bo mo ka un minista pe pare mia va monu ia a buli ia me fa asia pale me fa me ga pale me amo me ke tamatui tui fo ke na me a fo ka mama la ia to ga me ala ai bulo ien na ki taimi ke na ka wa ke po po no ta ke kin fa lo to lai ke ke ka na to ko spot ko to ko spot ia pe ke ke ne ko ta u ko si olo ma ta u ngal wa fa tongi al pete fa de gita me ko ko ko de futo an de be wa ta fa no la ga bon to me fo loa to ge ai ka kai fo loa ke na opo opo mo na ta ki na to he o ngo he ka u spoti ka ku na fa fo nga fo loa u bi ai ka kai fo loa ke po po na to ta ko e fa ga to la hi ya ka no to ko ko ko fi fi ke fa ai programa goli a mini ko bau toa e mai na ho mai ko ko na ya be nga se ko ko e ke goli bu hana se se na na si o na o nga e na to termina na o si o ke la va me a fa na o ki e i e spoti an ko ne o na ga ke na o i ko na ko la mo me a ka o ka ko na o ka o pa ta si o ke ai na ka ke be te we left out na be eliminate na to ria nene tau kau pe o aweni o kau he top nine. Final top nine. Kato kwa ta ta peke ni tamo kone shop. Ni tamo 18 years old ko ya. Ko ta iloa. Ni tau ta walu kwa kwa bende ke ya ko ya kosko tupo. Ko mea lahi ya ke tau sio ke ai. Ko falo ta lahi ya fungi ma. Toko tu ko ne osko aspoto ni. Nau kau hai. E hoko mai ai ai spoti ho e South Pacific game te na ongo na to yo fai mo fu e ongo na to i lo e tu na na na ia e Commonwealth ma lu nga e Commonwealth e South Pacific game pe te na ongo na to u te na u te ke te na to e nga o e malo te nau ilo e ngai mata vai vai na ga ke nau wa si ai tum tum to ko na nau si ai tu nga malunga na ia e kominuri te nau lava na toria o nga au e malo e e ko no moni pe e te tau sio ni ngai o ko e nga au e malo mi ko te teu ko mea beu ne tala e ola ko ia o ha mea ko hafe au te kau kia e ugo ko tau sio ka spot ko ni e hao ki tamba ko ni e sio e sio ke kakai na nau fe au mai fu kakai la la pe ku kakai sino fe fe kakai la la fe fe na yanga fe fe e ne si pinga a tolo anai pe na yanga fe ne lo e ku na e fea no ni male pe fea na tu no vae o kai ke ma ma ko ta to to boi stil bo ori i kai o wai si pinga mo fonga ke fai ake ai mea ko tō api. Ai mea ko tam koe fū. Te nau, rake, rake, kamata fū, te nau ila ya ngau. Nau mata vai vai. Nau ila ne tōne tamma koe si pinga pē. Ko te nau, tōki mahe ura takai, o wai tamma koe ne treina. Ko whae ato no, o whakangai, mu whaton tōnu, mu whalelei, ngai tawhaki. Ngai tōnu ke pē, o psaia ne, o O sai ta fa ke ta kwa ta ma ta ko ni ke pa le le ko ko ngai wi nga ma le ya ko wi nga yo o pa ke ya e ta ma fa ya ko e fo i men ko tope ha ngo ko su to si o ke ko ko ke wi nga be sa ku ya ku ta ka ye to pa ka le lo ta ka yo ki ba ke tin te la ba o li li e fo ta ka no ho ko pa ta o ke te ma ke fa le tin te la ba o whakarahi mu whai ai no mene ka ke nopo o tu koe mea lai pēia ki te whalao ka ki o te loto si ka te loto a ke mea kou te aro whai koe mea bentene o mai e ola lele me pe o mai e ai fie maari e ka kita mo te hep te iloi o te whakaraka o te lama whai e lea koe koe ka whaki e ka hukon te tau sio koe preparation koe formation o te deo kita kamia te kawa po e hape a whanga spoti o gu uiai e taimi o tu mai ke te teo teo wai e mea uina ke te teo teo kwa ke ngata pe lere pe ke lere hake pe mu lere hifu o lere hala me i tei po gu kei ngata pe moni pe wako e taha pe e ngai konga ke te mana wa ke mana wa pe maa mana wa po te haka mu hako mu ngai teknik ke ngai mea mu hau i mo technique where how you do things why form a fire kia mo se tan no fire me goya we ha lo wing for how go na me pe ko ko na na na be mo si a big that how be po half in a sporting the car why the wind is not out be o si no ai a be ke be mo ta te me la mai kai then the big hamen like you love my and for ilere ko hamen no love my for ilere ko na ha Do mali e tani spot fagolsi na fa kau po ke mo tolo e ka ma tamba ke ai o e tani ni te sio wa ka tamba fa yako o mahine na po to mo na pilo a de fe de ni ka tamba na fa puno ma alun ga ko santes ko no ka ta o ke te ni ko sku du po tani ni na puno ai na na coach o tu be ka ta o pa ta ben ni puno ma alun ga pe pe ke ke pomos ba be ke long jump triple jump he to long ba be ke na to sio ai den go na opuna e gwa dem le te pete ai sio e tambo fa go be fu mama o ho tu u opuna me ai e go me o garu go o kau he pa tam to ai ku kai ha go puna kau ba fa ni te sio to kuler pe mo ba kau o tu ia wa ke a ia ki o mai mai ne le le tu pa ke ma o speak ia wa ke te au nga o ke nga o be for vault ke a ke te au ke ta fa ke ta to ta fa ke ta bo pa o be he pe han ko me ko ko me te te u ma o ina ha nga ma ta ba mai de si o ha me na o e si o ki ta ma ko ti o fa ia ko o tu ta fa man fo nga spoti a ko ni o ku tapu ke te o e kau tu o e kau whai a koe a tu o e mara ai unau tu. Ko whai bē whalei, o i whai e tani teu teu. Te le ato o whare i koe, ka madi ka bate ke o ma ko e pa ka ke toho a rifo mai no ke maloi maloi ho lele e po pe pe wa pa ti a po ko tau e pa ti ke teki ke o ma pa ke hao mai na ru kai mai mai ho mo lo ke o ba e ki ke au ke o lu to ka ko ngai de an ko ko fu fu pe ke fu ra ga na o le ko ta ta we fu fu ko sai ste pu mo me ko ko nga pe ste bu ko ngai ke ste pu be ki mu ko ste be ki ta fa ki o ka o me ngai tu ki ka e ha o ta fo tu ke ta ka ke nga ta be mai po ki ka lo mo u la ka le ba e ka tu ma u ya ma no fe ha la ko me si o pe ko ta fa me ma o ngai ta te te u ma te te u ta la no mo te fa no o me la ke te fa no ke ke e sare e fa na i me bone tanto pa te tari pa te alo fa e me ko ya no me be una ilo na sina do mi tu a ka pe pu ha pe esko a ka wa ka pu o se malo o una o ma mo fa gi ko fenis do a pe ta malo o ka sa e no ho no ho no ma ma ya na ai ma he me na sa wa ka me ko mi fa mo ga me le le na fa ga ho ma me pe con mo e fora to la pe si o ke na ta fa ke ke con na fa ton ye na to la ko ko me ke tali o ga de to fa ha to lo to ki ta ya ko pa o ke te fa lo ke ke fa ya ko ko se pe fe tu ko lo ki ako ko tu a spodi mo fa ye no au na ma au ki ta va no no no pu ke uo pu ke he re pe na pe pe ma fa ho tu la go fo o ko ako Here Peru, que puke no here Peru, porque masila here, masila moimi. Pogo era y me la yo. Cuál fan me que tau fare e que tau fan la, que tau tocon y leia kana tol molanga que spot. Ma me he kai de lava ma o me poni po ha. Oiga, le go a tu a be pa be que ya no to no no la hipo que te spoti te beni puro to le le ya te pero va a pu le le manga ta fraco ya ta ko la va que inicio ya te ta fraco con ya mo saute be que crutches for boys from St Andrews College go la ta de wa pu que ta wa ta ha también le le ha ta la que con yo no fue que la va be por la mambo ni ma hoy mawinga te mawinga ia hata ya kita ke te faa mea o te feinga pegi

0: I he whainga Māori e koe ni, o ko mao whainga Māori ai ai PM Ntonga, pea moe minister o e Internal Affairs, Employment, kakai whewhine, Social Protection, pea pehe whoki ki e tau tupu, pea moe sipoti, Honourable Whane Fotu Fituafe. Mālo e lau Māori e minister.
1: Mālo linta e tau moe ngau lai me ena, mālo.
0: Mālo au pito minister, pea o ku whawhia whia whoki ai kau whakataha mo koe he whiawhini, ko ki mau tolu koe ni, koe mau whakautu at pēme whetu uni o tāri pēwhai ngā Māori e pe koe taimi o ku mō mea mai ai he ngā whakataha koia o ku whakahoko i mai ki tu apure angani mei tonga ke tau kau whakataha ai, mau mai haki o ngongo pēa moha whakatala noa whikau aki pēa moe tu unga ngahi ngā au e koia o ku mō whakahoko i tonga eiki. Ko lawe i pēwhoki ai where mo whafu ngā whatongia pēa moe api api taimi ka o ku mau lau koloa he whiawhini e ekminista ai lawa ke tau kau whakataha i e polo kalama. Te whoki atu ki a te koe ko lawe i pē koe polo kalama a ahi whoki koe ni whakahoko whakata uia mi he potunga au e koia ai mia ke mea mai mua ki he uhinga o e wholau koe ni, pia moe ngāhi whakataha koe au whakahoko. Mālo.
1: Mālo apito linta pia koukole peke uwhanga i ngai whatako tau peku o lawa ke au whaki atu i he whama whola ata pia moe lea, kai ata pia moe whilimotu ani ke whahoko e whataungia o e whiawhini pa koe whakamalo linta ko o tuku taimi he ki i taim nou nou nei whai a taim nou whakaha te prokala mani ke maa whainga maari ke ta pōtala noa koe uhi koe ngai whataungia ke whonua. Angai pe koe au ke lawe i koe pot ngā ue koe ia ke ngai ngā ue whalot whonua o ku malu malu ai e ngahi waa ngā ue ke kehe o kawai ai tau tupu, koe la kai whewhine, koe sipoti, koe kau tau leke leka mo kau whaingata ia, kau ke ai moe tese kau taklotu, pia moe waa ngā ue ki muri ai au tau ui koe overseas employment division, ai au wha malu malu ai ai ongo polo kalama ngā ue la lahi, e ua ki muri koe taha o kui nu silani pe koe RSE scheme o ku iloa pe ia i e tokola pe koe taha e moe pule anga steria aia kui koe PAN scheme pe o ku lere mai ai fili motu ani pe moe pule o e vaa koe ngā ue ki muri le nolo la kai pe a pehe ki he ongo ofisa e ua, koe ofisa e taha, koe whakapaanga pe ia e pulenga nusila, koe roll for all we and na e lava for tu uko, for lau pangai, koe welfare officer. Whi mao koe ono teu teu, i pia mono council, o e tau whana au kau mo ia e ngai teu teu whakai loto mo whakai ata mai mano teu teu ina tolu ke nau wholau mai ki muri ki whakahoko ai proklama ngā ue koe ni pia kau ke ai pia mosione wihen mosione koe tō tahai nune toka ngā e ngai mea ke visa pia mono whawheho hoko taki ai ngai proklama train ki mu a pia nau toki o mai mo ngai mea whakapepa koto a pe i he e whea rea aki whikau aki mo proklama ni pe o mau i heni ki mau tōlu tō whā ko ia, pe a tānaki mai ki ai, pe a moe kau ngā aue, ku whaka ngā aue, e pe he pule anga tō ngā, o mau i pe koe kau country liaison officer, pe koe kau officer ngā aue, na ngā aue i Nusilani o ngā aue whawā ofi, pe a moe kau ngā aue, moe tau whānau, moe ngai ofe fine, o ngā wholau mai, pe a mo whawheo ko taki, pe a moe kau pule ngā aue, pe koe ngai pule o ngai whāma i Nusilani. E koe ai toko whā, e vai ngā okalani, kia se fita hauri, pa kia pia mo Māsela, kalani wāl fotofiri, pe heke whai whekau a te evita, o ku ngā ue, vahe ngā koni he meritoni, o mau atu mga ngahi eria, koni o au mai ai ki Hastings, pia mo Nebia, pe Hawke's Bay pe moe tau tō taha koe whai whataungia mai pe a mei saute ko pita pe maumau e whainga Māori e linta koe mea mahu inga koe polokalama koe ni koe tau ni taha hiva a hono whakalere I he whearea aki pe bilateral agreement a tonga whakataha pe a mwe pureanga tonga pe a mwe pureanga nusila. I he fie mau e tonga ke iaha ngai whainga maari ngā ue ma ahono ka kai ki muri. Pe a i he taim tatau i he si ko ia e kau ngā ue o ku lava ke mau i nusila ni ke tokoni ke ngai ngā ue whekau aki mo ngai me aki he whāma koe ngai me aki he whamon manu i he tawha aki koe. Nei whai ai whearea aki koe ni pia saine ai agreement koe ni o lele mai aki din tā e tau ngā ue ta ue waiwa koe ni au ke wanoa wafitu koe ta ue wanoa ia kakato e polo kalama. Pe oku whakatou mao benefiti pe oku whakatou le lei loa pe ki ongo whonua. Oku le lei ka ki tau tolu ki tonga, pe oku le lei ki nusila, ko hi o ko mai o tau kakai o ngā we, koe productivity, pe a moe ngai fua koe o whonua i nusila ni lava uta, ki tō pere anga mawai ai pa anga lahe ki economy koe a nusila, oku fie fia ai a nusila i e tawha koea. Pe a koe taim tatau pe linta, koe whainga maari e ngā ue ko uhi koe e tau ni ihi i tonga, kai ke ia ha mau anga ngā ue a lelei pe tau pehe ku kai ke ia ha mau anga ngā ue pau o na ma na to fai nga mari ke na lava mai ki no silani pro kala ma ko ni e ngai va tai mi o nga ue pe a mo fa ko ngai fi la la ko ni ko hi ko na mai family pe na ma wai i se ni ti pe tau pe ko pa anga o ku malahi ange ia ia se niti te na wala ngā we i tonga, ka pauna nau i tonga. Aia koe koe whakakau kau wha ekonomika foki e rinta na e o mai ai e ngai whainga maari e ngā we koe ni. E koe taimi koe o ku hawai o tau kakai o ngā we koe i Nusilani, pe o ku nau maue income, pe koe paanga hu mai koe ia, mei koe kakato e ngahi, paanga ko ia whakafoki pe ki tonga ke o nau ngai family o whakahoko ake a ngai fie ma wha family o ka wai ono langa o ngai whare ke nau malu ai ka wai ono whakatau a ngai mea tokoni whakatau hawala whakako i e nau whanau o ku ka wai moe ai ha ngai mea lere ke nau whifononga ake moa ngai ngai kawenga whakalotu o kai ke whakangata ngata ai ngai ao ngai a oe mau anga se niti koe ni ki he i e taim koe oku foki ai ki tonga ki ngai family. Pe taim tatau pelin ta koe ta o kotokotoa pe koe taha e paanga lahi taha oku huwange ki e fonua me muri ni oku whakafou ia i he remittances pe koe paanga koe oku whakafoki ange e o tau kakai tonga oku nau i muri ki o nau ngai kainga mo family ki tonga pe a pehe pe foki ki o nau ngai maheni. Koe koe uhinga ia e linta mato ak mahu ingai ai pol kalama koe ni ki fonua pe a moi pule anga pe a motonga. Pe a te o atu pe ha ngahi whangaki i teita ke tawa kai ki hai ok me i he tā ukot kotoa pe o whaka awalisi ki he kakai e wā whe tupu o nau ma e whainga maari e ke nau hau ki tu apure anga ki nusila ke mao nau whainga maari e ai pe a ni ihi e wahenga o kalani koe ni ihi ku hau ki he kati kati o hawai ki taulanga pe a hawai pe ke Hawke's Bay pe a iai mo ni ihi o ku nau ngā ue feitu at Hamiltoni mo e ni ihi o ku nau i he saute pe a koe taimi ni o ku lolotonga holo si se ni he taimini o ku toki ko hipe koe koe tuunga koe koe o e anga o ea o ku pick up e si se ni ko anusila i he laina o katopa o alwai ki ti se mao lele ai pe ai ki e peleri. Me koe tola hai tahai ni ihi koku hau he i he prokalama ko ni o kuna ka mata hawi o ka topa. Ai aku whaka, o kei to el toko lahi pe, kei lau nge au pe, ki he lau afe, ani i kuloto nga i henio nga au he taimini. Ka kone a ue ki o ka topa, mei mei koe ka kato ka atoa ia, ai u, tumo ongu ui pe, koe ka approve employers, koe ni i hia, o ngahi pisi nisi, o ku whe ngawe, a ki whakataha pea moe pot nga au e mei tonga. Whakataha pea moe ka country liaison officer mo ka uni i fanga we e tonga ke nau toka nga e prokalama pe pehe ki e pule anga nusila ai fenga we aki koini ke lava o whakakakato ngai fie ma o whakapepa ko toa pe pe a moe ngā hei teu teu o lava ke whakahoko he pot ngā we i tonga ku pai ke ngata pe he teu teu i e nau visa whakahu e nau visa o kai ngā requirement o visa ke lava i pe linta whawhika o aki pe a moe a simo o ilelei me whakapapau e ngai me a whakapepa o kumau pe a hiri ko ia pa wei ki o kutuku he de pot ngā we aki i whainga maari e e whakahoko ai ki mea kumau e koe pre-departure training koi o me me e ahoi tōru ke whā, hono o mai ni ihi koe ni, pia koe mo nau team leader, whē mao e no usila ke whiri ha, toko tāke ne taki e ki kulupu koe ni. Pia whaile wano teu teu i makehe ai kau team leader, pē taim tatau o ku oange ai whainga maari e ke potu ngā we, ke na uo mai o whai e ngai training, ke ai ngai mea ke expect, read through and now my contract ki o kofru ke mai no ka nau tolu ai mea ko amana ke nau saini ai ai pa anga te nau ma o he nau vahe he wiki ko he hae te takshini o to o me ai ko he nau tuku hau ko he nau super innovation ko he a whangi mea whakaiki ki ko he a ke lawe i pelin ta o mahu inga ke mahino au pito ke a ki nau tolu o kau ke prokalama ai mea koto kotoa pefe kau aku mai mea whakapa anga pea kau ai moi anga nofo anga mo ngai taim nga we mo me ko ko funky training i ko ya o fra kawat ki ai mo ngai me fra ulunganga fra kawat ki ai mo ngai me afika o aki mo mo lotu mo ya ngai ai ngai ulunganga fra tonga fe fra apa apa aki mo se vento ko o fra ko ka to ya e pot nga we ki mo pe tu ku mai ai ta fa na o tangata mo fe fine o na ka mai ki por kalama pe ko tu e elinta e taim na uhu mai ai e fofo whainga maari e ka mata e fofo tonga e whirimoto ane a rugby sanwari koe o tauni na aku loto ke ua o tonu mai ke usio ki he prokalama koe ni. E koe a ahi koe ni kwa hok fra ta upe ia he pot ngawe pe ako no fra mori fra pa anga oku me fua kakato upe ia e pure anga nusila koe uhi he oku o ku mato ake maho inga au pito ke maulava mai o vakai ki he tu unga oi ngāu e tau whānau whakapapau o ku koe mea koe na nau saini ai koe mea ia o ku nau mau e na wāu vakai ki anga e nau nofo fefe e nau accommodation fefe e nau mo uilelei whakai loto pe amoe whakai ata mai o ku mato ake maho inga au pito ia pe amoe whekau kau ake e pule anga tonga pia moe ngā aue o whakahoko he kau country liaison officer, whakataha pia moe pule anga nuusila, pia toi mahu inga koe kau employers, pe koe ngai whaama, pe koe ngai business ko ia, o ngā aue e tau whanau, o mahu inga au pito ke whakahoko ha talatala noa, koe uhi koe sio whaki pē, ke haha whaunga e toi lawa whakalele i e fua whatongia e whilimotu ani pehe ke pot ngā we. Koe haha me au te kai ke lawa solo va te ulawa e au ave ki he, you know, higher level te ulawa ave ke minister, te ulawa ave ke CEO o pot ngā we koe ni immigration o whakamalumalu ai ai proklama ngā we koe RSE no silani. Koe ha ngai mea koe ngai data, ngai information, mga ngai mea tānaki i he folau koe ni kene hanga o sio whake aka tonga ke tau e nima tau e hongo fulka hoko mai. Ko tau wau sia mai ne tau tahiva, e tau anoa he tau fo ou. Ko ia ngai maka maile ko tau, ka pate tau look back e linta tau te foki ke kamata anga, tau pehe koe ngā we lahi. Pai late e polo kalamao lele mai ai. Nei anō ngahi pōle o nai ana e fula. ka kone a omega ke ahoni tau lava ke tau kamata ke tau vete vete ato ai ngai pole mana toi ko ngai pole fa sosiale linta o ku ke ia ma o pe ia ka ko tai ko to ma o po o po ga e ma nga u ko me to nga no te te e tau fa nau Ngā wererei a kau country liaison officer pia mo e tau kau ngā we, whakataha mo e kau pule ngā we pia mo e pule anga nusi la mo mautolu me tonga. Tene lava ke tokoni ke whakasi isi i anga hei, pao pale ma wha sosiale o ku lava ke hā mai. Pia koe toutou tala noa koe ni e linta o kwhie mau e ke whai whakatao ma o pe face to face. Neongo pe i meiri, neongo pe tatala noa pe he ni, ka aku mahu inga ke mawa au tonu o sia. Pe te wawa penga hea o sia, koe wha mai ni e nima, pe a moe kautaha lahi e taha koni koe ne toka ngai ka toi kiwi, mono hua tu bitu apule a ngai nusila ni ono a kia, na mau o sia uki ae whai pōtala noa. Hele ngai pōtala noa koe mawale a e whanki me a kui ae ae konga ke mau foki mau tō whakarere o koe ngai konga o kwe mau te whakarere ia he pule ngā ue pe a moe businessi pa koe konga e tokoni mai ai a kau ngā ue koe ni me va a koe ni RSE e pule a ngā nusila pe a koe mea mau inga taha ka te au koe mai whenga maari e ke mamata tonu pe a mo tala tala noa pe a moe tau kau ngā ue koe koe a usia whakangalonga ta koe pia toi ngai lo i matarinta e taim na mau ane afi na e fonu au pito schedule ane afi ka wea e tau ki toko hongo fulu ok nau toko ua noa os foki hongo fulu ka toi ai toko hongo fulu ok nau nofo i he feitu ua tuia koe hingoa e kautaha koe apata koe apata pia Mo at ma tolu ki he ke o whakataha mo ka upule ngawe, tamai ka upule ngawe, o ki mama o feitu ung na ung nofo ai. O tange peke ka utama ke mau whinga peke mau alu ki ai. Mau lele atu, mau fie fie he maa whainga mali, e mau alu atu, si oko nau ki nofo. Mantui na kake nau palan na to te mau alatu. Mau hu atu ko nau ki whare, e ne maa o nau ki whare. Mau pe e nau peito, iai e nau, iai pe e nau, mea tokoni, maafana pe wei pe ai, ngai mea fra maafana neongo momoko ai ki feitu, pea mau fetala noa aki, ie ngai mea fra hamai mo nau loto, pea fehu ika nau tolu, hai mea te mau foki ki tonga o fai, te toilelei ange ai e mau tokoni ki mo tolu. Koe tui koe fehu mau inga taha ia koe nai fehu ika nau tolu. Na e lava he ki ni ihi koe nio o mai ai ngahe mea. E lava ke whalerei i ai fua whatongi a koe ai whilmotu an, pe a moe pot ngā ue i tonga. Koe whehu i ta tau linta na e oange ke kau pule ngā ue, moe kau take ngai businessi. Ke sika, ke ngai kau taha ke he koe ni oku mau visit ke. Koe ha mea e toi whalerei i he e mau fua whatongi a mei tonga, ke toi lerei ange ai, a e mau teuteu e whanau tonga ke hau, pia me taim tatau ke langa aki ho tau wā whi ngāwe aki. Ke lava ke toi toko lahi ange, ai ni ihi ok mou whaka ngāwe i. Pia koutui na e o mai e ngahi mea na a mau whea rea aki ai, pia mau ilo iko ngahi mea ia ke nouti ke whalere aki ai ngāwe. Koe mea e tāharin tā kautoki whokiat ke a koe. Na e... Koe ngai whakataha anga e ni kulupu e ni nima. O e tau whanau whiwhine mo tangata o ku nau kauat ki ai i a ai koe ni. Pea koe mea e taha o ko wongo i maupe. Koe o whakakau kau maupe ka kai ia pea whakakau kau me ni ia koe ni. Ko nau tolu ia ku o nau maulalo nau toi society. O ku ui nau tolu koe kau ngāu e tōri. Koe kau ngā ue uri. Pea kouo ngoi e auria e linta o ku taimi ke tau hiki me whaenga whakakau kau koia. E taimi kona au lea aiga nau tolu ke ngai kulupu koe ingo o stala noa ke eipa e hoko hoko pehe. Na aktala ange ka ki nau tolu. Ko ki mou tolu, koe kau ampas toa ki mou tolu o tonga ki nuusila. Pea ko ki mou tolu o mou i hendi, ke mou ngā aue, ko o mou whei lau koe uhi ko mou ngai whamili i tonga. pe ko fora amu ke na hanga mai no e na hoko ko ambasto pa fora matala ko u ko tai mo ke nga wele le ai o mai nga yo ngongo le le pe u ke ma wai ai va hele le pe u ke fora foki ki tonga ai fu usirini ko ya o ke tokoni ko ke lau milion na ko ko o kune hanga fora mana vai e ngai family pe moi pe mo to unha fra ekonomika ko atonga pe to tonu ke ke ongo i o ke pole pole pe ku ke proud aki e nga ue ho nima o ku ke faka hoko ko nga ku ke ha ue o nga ue ka ku alu ho foha mo o fe fineo ako o ku ne ma o ha mea toko nlele o ku nofo i afale o ku malu o ku ke maafana he wala o ku tui e o family i tonga ko e uhiko e nga aue o ku ke whakahoko mo e kalo se fai o ke whakahoko i nusila pe au i kai ko ha mea si ia nai to ua ke ataha o e ngai whae i he mau alu ki he is pek ko e whale pek i laha i eni ka o taha eni nau o nga aue a tau whanau tonga e whale pek i ko e is pek pe nai pe he whae ko e ni e ne vahe vahe fie fia ko e ta ue ni e os me ya ke hongo full tupu e ku nga ue a koe polka la man. Ko foki a tea, o se mena fitu, ko toi foki mai, ko foki a. Ko e ku hongo ta mai fe fine la la hi loea. Ko e totongi a kohe toli. Ko e ku tamasi i fika tolu hau a kohe ni Nusilani. I he polka la ma a kohe ni university. Ko e totongi mo ia e ku hau kueno frahau koe polka la ma kohe ni. Pe a kou pehe o kou ngo i kou pole pole i he e ku ma u hek whana u hanga he tu unga whaka a kole le na i kai teo ma ka o kena e maka tu unga ia i he e kwhi lau lau o kau mai ki he polo kalama ngā u e koeni ki tu apule anga ko ia e rintana e whaka ma whana ai whanongo koe ki he nautala loto a pe mo fa no ki he ngai me a wa usia e na ngai family tonga ko u hiko e na fe la la ko fa hoko pe o ta u ya linta ke ta u to o e ta u to lu ya e ta fa ka u ka u me fo ile ko e toli pe mo ngai ile ko ka ta u ngai aki ko e polo kalama ngau e ki to apule anga ai ka u ampas toa a tonga ki nu usila mo Australia koi fainga mentality ia o kou feinga pia kua mau tui mau tolki ai pia moi pot ngā hawe. Ke mau hanga ui aki e ngai lea koi ako. Ui ke o ngoi ho tau kakai koi ni o tau wha mahu i ngai ai fei lau lau ko unau wha hoko. Pia koi paanga unau ngā hawe ikuia koi paanga fei lau lau o ku aluia o aonga i he tawha ake ta haitonga ki hona o ngai whaamiri i he ngai whonga ke ke pea i he taim ta tau o ku nehanga e ia o langa hake ekonomika koe atonga. Mahalo koe ki konga ia linta ko peheke uki ngā tai kai tu watu pia koe, mahalo.
0: Mahalo pito e 8 minista pia uki kai foki ke toi fehu ia ai faka i via e hinga aue koe ni RSE pia moe pam ai tu unga faka ekonomika koe ia ato ngā hangi piko ia na kimi akei ane nai koe fuutau e taha hiva koe ni koe fuutau lahi au pito ai whinga aue aki fe falala aki ato ngā pia moe pure anga nusila io no faka hoko koe ngā weni pia kou tui koe tau e taha hiva koe ni oku i aipe e ne faka laka laka ki he mo ui ani ihi ko ia kuna ukau mai i he polo kalamani tatau te fito kapau o kuna o toutou folau mai i he tau kotoa pehe polo kalamahe ika ngata pehe nau fe folau a ki he kuia ni ihi ang maino pena te ki ai si o ia i tu apure anga ta longa pa moe polo kalama ngā aue koe ni ma wai fai nga maari faka laka laka ai pa moe anga mo ui na wako ai ai mea lahi i he mawahe mai meito ngā pea hange pe ko ia ku ke me aki ai ku o si maa po opo e fotu tu ngā we ia ke polo kalama koe ni i ho o mo ngā we o si mahino maa po opo pe a pau au pito ka ku ia i foke ni ihi e ekminista ku o lau ta ue ni e na u kawe polo kalama ngā we koe ni ka ike ngata ai ka ku nao tau hi fai to tonu a e na ware a pau folau a pe ke ngā hi are a pau whaka ngā ue pe nao ngā ue mālohi I he tō koi ke he kaha au. E i ai nai hawhainga maarie e lava ke ma wai hawhainga maarie o ni ihi koe ni ke nao nofo whonua ai i no usilani pe o ku tō whainga ta api.
1: Malo. koe whehu i mau inga e nā elinta, he nā u nā wako he mautakai holo koe ni o iloi. O koe tau a mātu a whaifatongia, ha o tau e taha ono. Tau e taha ono e ni e ne kau mai ke ngai polkalama. Pea, mana tu i koe oku ui pe e polkalama i a elinta koe polkalama, koe season o ngā ue whakataimi. Pea koe visa koe oku aiki ai koe ngai visa whakataimi pe. Aia ka pau o fie ma o ke toi, e fie ma o ke whai ha, ai mea koe nana ke vahe vahe mai, e pau ke toi alea i whakalufua mantu koe ko tonga pe, oku kau ke polkalama koe ni o kau mai ke ai mo ngai whonua lahi ke i e pasuiki. Ko pau ke toi whai hono tāla ngai, o nā ia pe koe ngai mea e ko pau ke a uia ki o lunga ki e le bolo ma o lunga i pule anga, pe a mahalo e a u ki e whale alea o nusila. Ka kua koe whoka ngai mea ia tau pe o tapu ai ke tala noa. I he whainga maare kona o mao alo tala noa pia moe pule lahi ko ia o e waa immigration ni ne ulele ki ai ane uko whaho koe ai whakatahai os pia toki foki mai koe ni o a o mai koe ni ki ne pia na e koe tahe ngai mea nai lava ke tala noa i koe toi sio ke toi whakalahi ang e whainga maare e ngā ue whakafou he ngahi kauta ngā ue o ofa mai ki tonga kono ua na e iai whetala noa aki pia moe kau pule ngā ue pia nau pehe oku lelei ke toi whakalahi ang e ngai mahina oi ngā ue he wei ai ngai kautaha mahina pe tolu ia ngai kautaha ai ngai visa mana pe tolu ai pe visa mahina e ono ko Australia ko alu na autoria ke ngai long term visa wa uia ta ue ua ta ue tolu ka wai ke pehe ke alu ai pe futa e tolu kone alu pena kone au peke ki foi taimia he ta o break i mai ia ha ui hanga niki livi o foki mai peke apio vakai ki ono family po hai tunga pa tok fok aia koe ngai tala no alu atu ki ai pe a koe ne ka wai pe ngai me kona na ke o mai ka hanga pe ko glau o ku ngali si ia nga e taulea ka koe funga au e koe fai ki ai ko pau ke a uia ki he ki he pure anga whalu fua pe a o ke whale are ke ia ngai mea ko pau ke liriu ko pau ke tipeni a he i he lau maari e re rei ki ai pure anga o e aho he ko a ia rinta o kune ta e fie ma o e whainga maari e ko ia ke nofo fonua i Nusila ka ka uhi kulolo tonga ui pe skim koe ni koe seasonal ui ngā koe whakataimi pe he kou tui o si pehepe pule anga Nusila o na os o mai pe ngai whainga maari e i he tau polokala ma koe ni lulu paaloti o whahoko ke ia ha ngai whainga maari o tonga mui ngai whanua pasiki ka kai koha mea ia it's always o nof pe mui hau ata mai pe na ela pe ke ulea ake taim koe na u na u whetala noa ake ai ka kwange koku lau it will take time pe ako pau ke tipenia i he ngai tau mo anga we ai pure anga oi aho i New Zealand. Koe nau lau maari e lelei peki ai ulawa lelei ke whakahoko. Ka koutui e rinta, koe whahinga le ko oti lelei o hataha kua toutou hau ki New Zealand i hatau i taha ono. Te eke ne maumau i halao, pia te eki kene pia koe pia e taimana mau ala ke ngā kau tahalin ta e nau whakamalo. Whakamalo mai e ngā wele reiko whakahoko e ho tau kakai tō ngā iwi malo hi iwi la pia ngā ue whakamato ato pia nā nau pehe oku nau veliu oku mau fuku fie fia mo fie mau au pito e kakai tō ngā ke nau kau mai ke ngahi polkalama koe ni pia kou pehe e rinta o kou tui au ia e iai pe ai pāre ia o ni iko e ni koe hui koe ngahi ngā au ere rei o kunau whai pia koe mea mau inga tahaka te au nau observe me tau kakai koe nukau e proklama na nau fiefia nau fiefia ha me teki nau tolu fiefia olua o kunau nofo a whare o kumalo pia maa o kunau maa whana pe o kunau maa kona pia taha koe mea koe na nau saini ai pia moi se niti koe o kunau mau ko ia pe o kunau mau pia kunau lawa le lei pio whahoko o nau ngai whatongia ki tonga linda ka pate ke eke maa pe heu hau hawa ikai o ki ai pe ai ngahi a fofi atungia o ngawe o kukawai ai mama o fuoloa me family ia tai meta o fa ngalo ia he nii o kia ye hoa moi fa nao moi tamai moi fa ei ap eh ka koe e linta o kufa au pe ke holoange ke holoange ai ngai palpale ma peni koe uhi koe ngai teu teu wok fai mei tonga pe moi fai ngam maari e ke ia e kau country liaison officer i eni o ku nau a ahi ma upe ke tau whanau he ku mahu inga ke reconnect i ma upe moi whanau pe hange koe a ahi koe ni umau hao koe ni o ku mahu toi whakamanatu pe ka ki nau tolu koe kau ampastoa nau tolu pe ake nau oua na a nga fai fai ngam taimi o ku ngalo a api kone ngalo pe a api eia e palpare mai e hoko e foi waha ako ia. Ka o ka pau ko tau whaka mo oni iku ani i ko tau ene taha ono pe tau e hongo fulu e nau o mai o nau kei tau hi peho nau ngai fua kawa pe fua hoko peho nau ngai fatongia pe mo tokoni fua ekonomika o nau ngai family i api. Tau ku malawa pe ke fai ko ngai vai vai fua e tangata pe ka e lawa pe ke tau fitokoni a e lawa solo vai ngai tafa ako ia.
0: Fa malo la hea tu kia te koe ek minista he koe e fehu ia na ai keu e kia kia te koe ai tafaaki koe ia motu motu koe ia ai fetu utaki ki apika o ku hami ho mea mai o ku lelei au pito ai ngā ue mo whakatoka mi tongana tata te fito kia ki nao tolu koe ia o ku o mai o ku nofo ai taha pe koe fae i api kai hawe tamai pe koe fae u kua u kai malo loe tamai i tonga E ai ha mea ke he ku ke toi fie mea ke hai fiafini ke ta whaka osi a ki ai pōtala noa hai fiafini.
1: Koia, mā lō linta. O ku o atu pe ai whaka mā lō lahi au pito o pito. Ulua ke peke pule anga no si la ko uhi ko whainga māri e ngā aue. Mā o tau kaka i paku ke au ke tā puaki a e linta ke mā o he o tau kaka i a whainga māri ke hao mā o a se niti lelei i a ngā aue lelei pe unau whahau e whē lau lau. Neongo o ki ai ai mamā o me ngai family kaku o ku lava ke tokoni e nia ke whakalakalaka ai anga ai tu unga wha ekonomika koi whatongia pia pot ngā we ke toi sio ke ono ngai hoa ngā we ke a ngai mea ke whakaoko ke whakasisi e ngai palopalema whakasosia re ka aluange e ngai tau lahi ange e ngai lesson oku wako pia whakaau ke lele i ange anga ono approach angai papale ma fra sociale o glava ke ha mai pa ko fa malo la ke ngai ka ta hanu sila o nau o mai fa nga mari ke ta ka kai kai me te pu e linta e fra malo ki he o ta nga hi to ko u a ko ta nga to nga ane ko ta nga hi fa e mo ta mai ya u pe ko kui o ku nau loto ke fe lau lau e nau mo u ke nau ma vai mai me tonga o mai ke fonuani ko u ke kumi hangai fai nga maari nga aue pea mohame a unga ke tauhi ako nao ngai family o mau wha malo atu ke community tonga taim na mau a ahi atu ai ke ngai wha mana e pehe he kau ngā aue tonga wha ao mai pe o tau kai ngā ai o tuku mai mau toko naki tuku mai mau mata ika tuku mai moe kiki ngai toko ni o mo wha oko kai ai pea mo fai nga maari o ku mo yaha mo ewe ewa atu ke ngai feitu unga aue tau whana hau pia mo wafea te o whakalea mahalo he kei ke fie mao ike ke alumua mea kake alat pio tala noa atu mo whai pia whakalau tolahi ke tau whana hau ke nau manatu i mao peho nau tupuanga nau manatu mao pe ki tonga pia manatu ki api ko hi he koi whounga pe ia te nau hao ai mo malu mea ngai whai ngata ako ngai whai ngata ai ha uia he kei tuku eni ha u ana ako e taim pe linta tau manatu ai ki api ele e mea kotoa pe taim pe tau wha mo mua e eki, ke ni tataki e tau mo ui, pe tau manatu ki api, ki he tu unga ki ai ho tau ngai family. Nei, nā tangata he kau, koe whāmai puke kohe, ai bold brothers, o toka ngā ia he tangata tonga. O kweke pehe, unofo nusilani pe a tukulua whakavāia. A unofo nusilani pe ia pe a ku sitseni e nusilani. Ka ko ia me toka ngā i kātua ufa amai uta. Pe a kwe ni toka ngā makehe ke kau tonga kuna wea, kwe toko ua, me toko wata. og nau iai, pet e tok hau e nau foi gulup tok whanoa i he ngai mahina kon ka hako mai. Nei pehe e tukulua kone foi ako naki eni, og ne fai goe ke kau tōri ki mua pe nau hau mei tonga. Aroa lue lue he tapa whaho mou api. Pea ke sio, sio ke ho whae, ka pau o ko hau goe ni he programa ngawe ki muri. Oku nusi nusi ho whae, hau ahane misin fo. Eh? Lue lue o sio, ka pau o ku lue lue ho ta mai ki uta. Eh? Pe e lue lue ki kolo, hau ahane me alele. Pea ka pau o ku ke hau, o ka ke lawa whaka ako i hotoko asisi ipe hotoko alai, hau o totong ene ako ke ho kwate ene ako. Pero ki ako naki ako whae, koutui o aplika pol au pito i ke toko taha koto koto ape.
0: Monla.
1: Ke tau manatuki mau pe, ai manatuki ape. Ko wha malo a trinta, malo isi mau whainga male ko ilo peo ke whemo e kina. Ka kouunga au pito i whemo tuan, o tuku taimi. Ka lava ke wha hoko i ki polo karama ko ini. O wha atu ke tonga koto koto ape, wha malo atu ho mou mata mali mali pia mo tatale lei. Ai ka wholau lava ke au mai kai tau te fito ke tau whanau. O ku nau kau ke polo kalama, ngā ue ki tu apule anga. Ai whonua pia, o ku nau hoko ki nau tolko e kau ambastoa li lei mātonga. Mālo au pito.
0: Whakamālo lahi atu ki a te koe, Honorable Whane Fotu Fituafe, Ek minista ia o e ngahi ngā ue whalot whonua, kakai whiwhini, tau tu pū pia moe sipoti, o atai pētala monu ki a te koe, pia moe whakahako whatongia o ku whai, ma ai kakai ho tau whonua, pia moe whonua o tupo. Malo.
1: Malo.
0: Ka tau tai miko toi miniti e wataha, pia hoko asa. Ki i toi ngā tai miko ini, te tau wakai he ki Hawke's Bay, ki he pūre o e wāu tā kotoa, ngahi whama kotoa, o ku whai ai e tōri fo i akau e tau whānau i he wāhenga Hawke's Bay. Whaifakau te vitani ulata, ka mā foki a petu lā tu i one toa, ke hoko atu whuka ose polo kalama ko ia, nai ka mata mai e ek minister, whikau aki pia moe kaunga awe ko ia tōri fo i akau. Malo e tau mao ai aho ni te vitani ulata, ka mā foki a petu lā.
2: Malo, malo apito linta, ono mai e whainga maari, ke masi i kaua tai pe, pia mo petroa atu ene toa, i hono taranoa i pia mo muimui i atu ai whaka eke eke, o e eke ni stā o e potu ngawe, ona po whane fitu fotu fitu afe, i he whamatala whaka ofo ofa, mo mahino au pito, besi o tau kāinga, mo anga e ne whaka ānaua, i ne hoko ko ek minista. Ko e, anga beko anga maheni, ko le peke, ta whae kbe lotu kona na kamata aki pe tau proklama, ka mahu whanga atu pe ai. Ko le peke, whatapo atu peke hau eik, ka maha matapure, pa peke te kumotolu e linta, mo te tamaka, mo e kaunga au e kotoa pe, o e le tio, PM ena, i o mouki o mi whainga maarie, whakau i ke ua, ke tiki mātoro, e whakahoko e proklama, ngāwe, ki tu abure anga, ai potu ngāwe. Pea ko gu ihe whawhini, gu ma ihe wāhenga Hawke's Bay, pea mō petra, ko petra whoko taha ia, o kau takulupu, taku, na e whoki, ai whakam, na whaku whaiakpe, ai me a to ai ek ni sta e koloa ko ne tu ko tu na tu ko ke te ki ta to lu ta fa no ai e ko ko ta ure a yo ta fo noa ko ne lava pe u ka la la ko ne lava ya va va u lai ka ne ngo ya ko e u de o mai be e mo to lu ki fa mari ke ma te hu mai be o to ko di he ta ta la noa pe mo me a ko na si me a ki ek ni sta e fande ne whaka ānaua ki he ne hoko ko e minister po tu ngāwe. Ko e hiki whoki koe na o polo kāma, na whai whoki ia he whia whi pule lulu, na wha hoko atu ia i ne pia, ku ma osi rolotonga ia, ki mua pia mauto ki pa ulele mai motuani, o mau arong pia mo e minister, pia mo timi ngāwe, aia na e mui mui wholau mai whoki, ari noro lakai, ko pure foki ta fa aki goni o RSE pe ko ka ngawe mai ko ki New Zealand ni na e mu mu fola mai pe fok pa motione a na fok fla ko ia ku no fo ta fa aki goni no process ko mo no pa holo nga hinga fa gi ki kon ki he nga hi nga awe kon ki ke application mo ha fo mo ha fo ta ka nga tai na te si mu mu fola mai pe a fra hola Uhi ko e tōta haia ko hui, ke ta whāki koen o e welfare, pako no whamau po opo, a ngahi mea u whaahoko, mea lelei, mo haki mea u ki tukunga tāmaki, i he patu ngāwe ke whapapau i peo kumāwele ko tonga pē. Ko feo hi whawhiwhi aini, ki he kao ngāwe, pako ko hui ngai, o kumasi i whaamua i pē, pia mo pekura he whiwhini, ke matala noa, manatu foki, ko e tala noa ne, ko mea nei mea atu ake he ek minister, ko ne hau si aia, i he nau aahi mai koe, me i puke kohe o aruifo mai ki Bay of Plenty, ki Kati Kati, o au mai ki te puke, mo taulanga. Kana e osi ko ia, nau aina nau i he vahenga Bay of Plenty, he monite, tūsite, pe mo pong pong pure lulu, pe mau toki aluewa mo e konga, ka e toki mea wakapuna ang eik mista, pe mo rinol, pe mo toko taha koni e liaison, me i he pure anga nusila, ko whalute, wa ai, ke whaia ngā ue. Ko e tānoa funga ni, pe ko tānoa ko e au sia ia, pe ko loto pea ke ma tānoa ki ai, pe mo petula, ko taha ia ka takulupu koni, ko e mista e polo, ne o na e toko uangi au e kau ngau a Mr. Epo, kau toi toi ngā pēni me he enau kau ngai timi koni o kei toa he koni i he tawhak puluni, pukone e awani, o toi pēa fo i timi e whā, koe toko whā aua. Na iai fok pēpa mo e timi e taha me he apatū, matu ke he pē apatā me apatū, koe apatā i Bay of Plenty, koe apatū, farm, o koe ia ia i Hastings. Na e whi toko tahaua ia a Rutoviko. Pe a rewa mo e whi tim toko tahaua a sa te ki tau fui, a toko hongo furukata, i e Fawn Hill. Aina katoa, si mau kau whakataha, mo kau ngawe tonga ki toko hongo furutupu. Na e iai foki pe a mo e community, na e whakawe i ange pe. Pe na iai pe foki, pe a mo e whaifkau o RSE, whaifkau Paula Ahulu, ka koe se tuatai a konfenise o sea si gusirana tawatai na tonga i Hastings, koe na ni whae maulotu, te whae pema toko, ni whae akonaki, ki he. Koe, taimi koe na mau haku atua i koe ki he, no ke api koe me nofo anga koe Mr. Apol koe Plaith, koe si taritari lerei mai ai pule koe ni o RSE me he Mr. Apol, ko Belinda Byrne, whae e whiloa ki pia mō no kautoko ni, pia nau whiloa ki pia mō ek minista, pia mō e kauwhorau mei tonga. Nau whiloa kai pefo ki pia mō e kautaki tonga. Pia kau ku whakaamu, na whae ku fuloroa. E wange mua whae ngā maharie ki e petula, kene, ki matui, ko si hange kone, ko mea mai a ek minista, ko ene a ahi, ko e a ahi whakatao. Ni ala kebe ke tu unga i sanuari, na ni whaka amu, ke hau ke mea mai o hau tonu mai ke kau ngā ue, pea mo i ngahi kau taha, mo i ngahi community, ke ne sio ke hea ngā whi kau kau aki, pe o toka maari. Pea koe taha ia u mea na mau na e whaka amu e kministā, pe ke ne sio fia, pe mo mea ki ai, pe na e whaka moon pe ki ai, Petra, mea ka uhinga ka kutu tuku au kia, Petra, o mwana santungua. O tala noa aku ko hea usia ia, na mau usia i he fiafi pule lulu, na uraki hiki polo kalama ia, aine a ik minista, ki mu a he fitu, pe mau toki, ea whataha te he hafe aivalu. Ka te tuku mua kia, i a Petra, kene whai maha tala noa, ki hea usia, Kau me fia ai kau ngā ue, kai umaa ai kominitonga, community tonga i me amai a egni sta mo ni kau folau ki fai ha fe ilongaki fai ha fe vahe vahe aki mo fanongo pe uiai ha palo parem a pe kai malo tuku atka koe betua malo
3: malo vito e te vitalata e mo whanga maari e au fi fi a pegi kau fukataha e whanga maari e fi fin ki polo kalama mau inga koe me fi fin pe mi Ethiopi e mena au hange koe fukatano koe nufai te vitago fafofonga te au ia e kau ngā au e koe ni he wahenga hoks pei ka te he ki he ngahi kau taha ke heke hima o fōtu atu he wahenga ni ai fua mā lobe mo fi fi ala he au bito he ki wai taimi koe ni ai mea ahi na fai mai he ek minista koe ia ai e ngai ngā wifu alo tu fonua o wa o tonu mai hangi koe fukatala noa koe ni prokala mā ahi anga maheni fukatao pēnia ana Ko ni afe mai o mau kau whakataha i he ki whakataha kau maa ki porokalama na mau ausia. O ku iaia e ki mā whana mā wahi. Ko tui ku o ku tokoni pe ia ki he tau whi ngāu e aki kau maa e tau whi kau kau aki i he lele aki i o porokalama koe ni o RSE kau maa e porokalama koe ni tolipoe a kau. Ko e whua mā whana ma ke he Ange koe mea koni nga tau whanongo ki aiki hono hiki na mahenu pe e whakatano na whae te vita na hiki ki mua pe tok whae proklama koe ni i plaifi i he kaungawe koe ni i he wahenga hoks pei. Kana e mahino mai ki he mea na whae he ek minister o whakatatau ki he ne. Ine whaam koe ke ua tuenga ake ui e kautoli whae a kau. Kai whahoko i a whonga kai ke. Oku tāno a fia fia koe ni koe hi koe ki mai taimi koe mea mai a e kini staha koe ngō te he kau ngā we. Pea mui toko taha kotoa pe ka umai community to ngā. Kei pe e mawhana ma ke he mahino. Oku toka ngā e kina mai pe e kini staha ka umai a e put ngā we. Kai umai no mui mui i ofi mai. Ai ngā we kwhai e he kau ngā we ko whapai a mai pe mei tonga eiki. Koe hea koe unga ngā aue mai ki he whonuan. Pea koe whafufonga doa e au ia e kau ngā aue. E mau fie fia. Koe hea koe ki wai taim koe ni awhi mai e minister mau kau whata. I he polokalama koe ni i he weekend. Mahalo koe ia pē te wita. Mahalo.
0: Te wita ka tākau unmute i mai.
2: Mahalo. Tātak pē. Malo e petula si tāno whālu kufua mai koea. Pea koe fie fie, ka koa fie fie, ai whānau, ai ngā we tonga, pea mwe kau ngā we. Ko tā whoki, ai ngā hi whaka amo ek mista, hangi pe koe ni me a koe i whaka ek pe molinta. Ke nau mai ki whaka hā tonuangi,

0: whakata te pokawe he whiri. Malonis.
1: Pangole mole pe, baula volinta hoko pegi ulo ko hame hoke screen o oni pe camera o wola va pe fanonga ka ki mo ka ku ka ki ulo hai wi o ke asia tu ka ku ka nga ka mo ko baula e fa malo pa ku ka ki ko fa malo na ki sai ko e sine e palestini va mo na to ko to a kona ne ki osi fa la mai ka pe pe ko tu pe unga pe ta fa malo ko na pe ku o ke hara pe o ka pui mai ka toa ngahi ngahi ta fa aki kona to tong ki ta fa malo ia ka ko e me ko na ki tokanga ki ai ko fonga fo o ko na tonga o aki aho ai o mai ko ia o ngo mata ta o he malai o ia ko ke na fai e ngahi lea ko mo ngahi fa mala ala na fai mai aho ko ia pe a lava ke fa no ngo ho ta ho e ko li su tu ko mo ta to ko to ape pe kai nga ta ai pe to fe hu i po ke nga he matu a nga he mea ku na foka ka o ka e ka le nei pe mo to koni ke anga ta nga o ko ia fai ba ba o e pa ko e ko tu ka wi he mea ma inga o nga ha fo o fo ta nga o aki anga ma he ni pe ta nga o aku e malanga pe o spe ko ia pa hopa te ta fa ta ko fo fo ga ko ni ta ni na e pa fi fi a pito ko wi ne o ha fo o ga na e a lava pe ke mahino ke ngahi ke ho e ko su tu kona na me ange sa ta hai ai ma u inga ko ye ta nga we a ke ka kai na ma ta ta he na ta fa ko ya ko ai ana na ko su tu ko ko tu ve me ma u inga ya a ho ne ho ko me ma u inga ta hai pa nga pa mo fe inga ko na ta fai ko wi fo ko nga hi me ai o to kon ge a pe ko ki ba ba o ka ko tu ko fu me ma u inga pe to ni tu ma he o ngo ma tau tau ni ona tau ke i pa mo na ma heni ke ke tau wa ko me ai e ta tau si pai na na ja me te tau ala to o si fai a ke to ko ni fai ki mo to o ia pe ma lo pau
0: ma lo ma lo ni sko ma re ia la he fa ka ka na fai he e fa ka pure e mure a te ola
1: oia
0: na ne lave ma te ko na to fo ke va he sau te na na hos ko ia e ai programa ko ta uni aho pe ko uhi ko na tolu ko na hanga ta ta ki pe ko na pure pe ki he programa te na foto tu ke aho pe ko pare ko ko ma fi fa ka ko na o o me ngo pa lo fesa a really for a to ke ta pe ko a plata sa ha bea o ne la ola ve fe ka u pure to ma he ni aki ko malanga pe to ta ha pe e o ta to ko u a ko malanga ai ata la no ai ai ai mo to ke ta ki he e nai ka venga ko na ange ke na ata la no ai pa ko te fa ko la hena ta una sia ka ku te ka programa ki mo na ta u ai ta ka ku stu tu ku pe mo no uki uki ko ke na u ka u me ke a ho pe ku ko te ke ang la pe programa ya hon ange ko fare na fai mai ke hupe fa fa malo ko na fa malo ko fai ke presteni me ka me bi par ko to he ka fo ke ngalo ke fai ya o te fa malo an ki he ki he ka wifi
1: o ya
0: ke ala tu pa siri ka ma fa na wifi me tapa valu ai ko tapa valu fo ke foi fare i fia ne foi tapa e valu
1: oia
0: oia ui pe ka wifi e liko e tapa valu ai ko ko fa malo pe ka latu ka ma si fa na wifi no ta na ki mai ai fa na wifi tu to ku pe ka me fa na wai ke fa na ka ko tu to ku on na ulava fa ka ka ta ko e ko na nga upload ti ha ke ki fo i with you when e fa hiwa ko fa si pe ko e ta mai ki ko si mai de si hi e
1: oia
0: pato nga he vo toko la he opito e ka u komeni mai mo sea ki foi video veni to hi to hange kai pe manda tu ki tai mu ta ki foi pasi ki a te klat pa la vi ka ma video ne mo ka u pais ki tai ko ya ku fa ma fa na pe te fan rongo pe kai ke ke nga tai ku fa ma lat ki a hai ni mo tai ko fi fita fa tu lo e mo ka me mi pa kala pu he he tapa mai ke a ho ko te ko me mau ina ia ne ko fe fai ta teke ka ko e a ko ko ta wa ho ko ta a wa ka to ai mai na pe ta ia pe ko fa mala pe he la mai ke ai ka ke ke ngata ai ka ku na ka ko ristu tu ku me tu au kalani ka mo ki na tol me ki spon me ta ulanga me plenhem me pa maston ni wo fa fe ka u mo ki na tol tola ha ka be mo wa ka ton ka ko ristu tu ku me tu au kalani fa ma ro at mi he tapa na fai o la fa ka ka ta ta wa ho ka ku ki a te ka ki ngalo si ta u ka ko ristu tu ku o na ga fu ma ba ke ko tu mo inga pito ki na tol ka ke ka ke ke fo o ha ta ha yes is fa pe mo e i ai pesi sfa ko mari e pete foi hiva fa la lo toma o lo ke mau taima si sfa no a ko mau lo te foi hiva ke ha fa foi hiva ke fa fi fia ke mata na ka ke e ka kol su tu ku ya me nga fu ma ka ke a ka ka ke ke la ko la ve pe pe ka kol su tu ku ku ka ke na te e fu to to ka na mai ke he me mai fi ko hi ko na u hi ko na ma ka ke ka ne o mo ya ku ta vi fa ma lo ya pe ni kon ko si fi ka mai pe a fa o se te ki fa ma lo ko ke na hi a ko tu tu ku ke he na e ka mai
1: oh
0: ya Maria Kotoa mo e sekretari me a ton high school a tu orea mo na tu orea pe a pe fo mai lo pe tu po hai mo tolo bu talo te ha pa sia si ka na ya ko ke ke he na ka mai po po ya hona mo na ya ko ke ko ya na ka mai u fa am pe ga o te ki fo malo tu a go ni ke ya te na tu lo a te na fo ba ke ke ko ni u ka ke i he me to ti si pe sa u ta ta ka na u la ve mai ko tu u mai na pe si la ve ko to ki na tu ke a te mo ki fo malo ko ni ka te na tu ka o te tau manatu i pe heu ki ka o mai ka ke ke manatu i fa malo i to ko na na fai
1: ha ki ni la
0: ka ta e ni sta to ki
1: o ya ka u ko pe fa manatu a tu pe pa la si o mau ka ina me mo tu ta e la va mai fo ke ta fa au pi lo le bu e
0: ko ya
1: ke fa fi fi la he ko hi na na u ka mai ta ko si na to ka mai pe ni ta un ka ko e me fa fi fi e si o ke ta un au fa ta ha Ange ko lau, pege ta te lau ko haina i a iko haina ke ke i a iko e ko tau i a iko ko tau oska toa ia vavau. Pako tui ko e neungu pako haki mea na tawala to koni a kika ku fafie fia pito tawala fataha. Wa pao e sio ki a ye a ki nau tolu wena ke ke nau lava mai ke tau kaunga ka fataha. Pahalo pena au ke ahe tau fo unau kau mai ko hiko teu ko ia e ai folau ki vavau. Pako tui ko bea ia ku o tuwa ka koe ki ke hanga whanga hoko e te wane e lau e a fotu tuwa whai e komiti pa mo e hoi koe sutu kuhi e a hone fotu mai a e whaka amu e paste ni ko hi ke ke uke koli sutu ku ke te wha tau hiwa mo ki whaiwa ke tau lava aki ke katoa ngai koe tau tau walu noa e pa ka pau nei kai ke lava mai koe a ho mea mai koe ke te wane ke tau fo o hi he ku whakawhi pa uwhi mao kotoa pe mo ki me ta ha eta fa malo paula ko fe la ve atu pe fa malo a ki ta ka ta ik fa se ka pure ba mo ba saute lo digo su ta tali le lei mo fa fo fa na na fa ko a de ke ke ta fa no ke ta ha fo se ka ia ya o tu go me ma wi nga ia nge ke ke me ta fa am ko ke ke fa malo ia wi go nga nga we ko ia ku o ne ona ta u ki mo kole ka ku ki tau tolu na hiri ai ma mawhai ngā ue pa iene la vaka pa fo ofa pitu pa utau fia fia ai. Ka koia pe mea ko mana tu i pa ula ka pa utau hame te mana tu.
0: Malo, malo inis. Ka te koe, ka mea mau inga nao ke si wha manat mai ai vai sau te, pia mo e wha uta outa, na wha hita katai ki wa whakau pūre. La tai muri a te ola. La vei pe foki e moto ani pe tau fa Australia da daiki pe a desi hiki atu e ka hoko mai ta fau fito mia e ngā ue. Ka ku mon pe mena e mea ke paiste ni e tau fa taha o ku o guongo e amana ke hiki e ta daiki he nai fai ngā ue wa ofi me ngā ue fetoko ni aki e na hoko ne tango tu mai e tata i ki he sea e fefkau pule ke fuivi malo hira te tau to on hanga poke poke mai e sau tata o lava tau mawe whata. He ukea i vilahi o ku mao e mawhai koe ni tata eki. Ene hanga o kiuki mai me ka kore sutuku. I tui ngā papai, ka me wah sau te foki. E hui ka katongia koe ni kaku. Ka kei koe ke tau tuata maki. He ku mōni peo tau talang toa toa kai tuka toa.
1: Oia.
0: Tau mna klere i peke hoka te ngā ue. Ka dai ki whaifika opore whau, ai ku ui, a pere tiki, a peki. Pea ku, tau whamalo i pe ngāwe lahi kona, kona a whai, pea ku tau i kūnai, kai ke ngata pe i he, he tokoni a lahi a laumano, ai hoa pere kau pure, he hoki wapa u. O, whanau he whakataha pe whakakoloa lahi e si lava te hoa pere kau pure. O ne mamata tonu ke mea koe o hoko i suri tāpū he pere onof mau. Pea foki mai o te uteo e unau ke whare mohe. He tono ka me foki sio ai whae e ke nau o whare mohe. Ka pana alpe mātua tangata maro e teka ke funta tau ia. Ka ke alua e whae e pea unu sio o tonu ke mea kwhi mau. Pea o maire wao. O teke wa manakia nā tau tai maari e ngahi koloa tu penu nei hotere. O lava o mao e ngahi mea lelei o awe ki wa mao whakata ki whatongia koe o ki hono whafo ou e ata hono fumau pako te koe whakakoloa ia e mao mai si hoa e whaskau kure pea na ke lawe foki he te ua na koe o ki wa mao ki tau fo ou o kou tu i pe e toko lahi e kau fo lau ke nau kau he whaiwa pea whafiefia pe e tauni hoko ate kau fai e kau la maula kanga fo ou, a kau maula kanga motu ape te hoko atu aipe, i tau fo ou. Pea koe, pea ku whawhi fia he te hoko pe palestini, ke ne hana o wako i e whaiwa, i o mai ua wau. Pea te teo rewa e whahi walahi koe sa au tata, waha whonua, a lātu wasiri, koe une te teo a e hiwa. Pea ku, mea kwe palestini, koe lawa pene aho, lawa mo e tariu septema, koe tau ki tau maro, koe ospe koe ya, koe kamata e teu teu.
1: Kamata
0: e, koe ya. Ngāwe lahi ku tau mai ni pehe e mau ako hiwa pe ako whaiwa e taha kotoa pe, e mau ate ni ihi e ngahi aha pe ato he ni ihi. Ka konu lere mau pe ai ako whaiwa mai ako hiwa kotu pe e whakakoroa ia. Ka koe ngā peke e sahara ilo kei tai mire ni ihi koe koe whakaukau ke ki alu ki wawa upe kon fenisi. Ko tai mie ni tau hua i pehe tau iwa, ta tau hua i pehe tau alu ene fai wa. Ki tau toki. Pa koe mea tako ku mana tui whao si ake. Koe ko se niti koe ne mao he ao. Ko tui koe whakakolo lahi a koe aho koe lawa ta anake o mai ki se niti ke whakakakato ake ngai whatongia me ngahi proteki ki he api ako, koe uhi, koe teu teu whai koe treni se tau kōngu o wako. O ku hange pe koe na wha lawe e pastani kei ka wha whataha, e maho inga ke wha nau nau e whare ako, e loki ako koto ape, koe uhi ke mao e whi e mao e whai ako, ke lau ke ne ako ilele aki, e tam si ako, me tai ne ako koto ape. Ka owa te tau hange koe koe mea e palestini ako, mista ako malolo atu ki mua. Nā ne whakaa ke whakarea koe whakafotu a loto. Ku ngāhi pē na whamea koe palestini. Ngāhi hu whare a koe whakafofo. Ka koe tu loto o ku pasangasanga pe a loto ia. O i kai ke ia hanau nau lirei ke a kopi a ke whanau. Kai ke? O ku whai koe e fie fia koe uhi koe Ko se niti nai mao nai tāna ke aho, e au ngai ke ngahi project ko whao mohi mei u, e whakakato ka nomi ako ia. Ko no te teu i oi api ako, ko uhi pe ko ka hau oe. Ke tau whei ngā, ke tau langa ia me he tuunga ke he taimini, ke he tuunga o tolere ia me he ka hau. Ka koe, ke kiwa pe ko manatu i nisi.
1: Eo, ko kwa malo ho lave mai ke ai pai whekau ko uhi ko e, mana toi fōki koe, ngai tāu wanata i he api a koa i mahalo ko famol mole hasta kwawe o se ni ta we famo fulu ma bahe ko mi ai o ko si ofia ke ni ma foto ko ta o ma bahe mai mi ai pa pa te wan o faka ho a mi a ho ni ke a ho na ku ai ko me a pena ku la ve i na ai ki pa la ko uli uli pa mo foi sioka a fa ya ko na fa ya ke ni nga we ta mi ko ya he pa ko e moni a pita me a gona ku ke la ve mai ke ai ko hi ko me a faka amu ko ke ai ko istutu ku ke ta u ke tau ave hanga hi nau nau o whakaya no pōni ke whaia ke ngā ui ko e whaia ko. He koe anga ia e tau tui ka pau e lelei e me a ngā ui ko whaia ke ngā ui pa e lelei au pito e e ola koe ma o ai e. Pa o kuia e whaka amu ia e whai whikau o whanongo mai o tau ka inga koe mi wau, mi wau, mi lolo halai walu. Koe uhinga kou tau si toto iwi ai he whai e whengani koe uhi he koe apia koe ku alu ke tosi au pito. Pako ave he e ngai whanau, ngai mātua e nau whanau ana tolu, ke ngahi api ako ke he kehe iei wawau. Hange ke a te au, o kai ke ufu umau pau pe te u, pe whahatu kua ki. Tau hange ke a te au, ave nau whanau, ko hiko le lei angi ngahi mea ngaue, e ngaue ake nau whanau e ngai api ako ko iako. Ui ngai mea ko tau si, toto iwi ai ano whi ngai ki to koni ko ki ave ki motu. He ilo na a, iai ha aho ko, whakaukau e ngai mātua, ke whafoki mai nā whānau, ke ngau e ake a pia ko tupu ana tau ofai, na tau langa, eh? O whai kai, ai e ko ngahi, whi mau e ko e palestini, o kuhanga ngahi visone ko whai, ke tau ave whanki whakatātā, e ange ko e whanki white pot, i kone ngau e ake e uloki ako i nusila ni, ave atu mo e whanki, Penny Peg e tohi tohi ake he whai ako, kai ke tanga ake sioka, pake ke ngatai uawe moe owa he tu tika hange ka te au ke kuma au koe whaka amuia e palestini. Ke whai e ngahi ako ke o atu e ngahi, ngahi hange ke uinga koe e palestini ke tau si o ke interneti moe mea o atu mea e ngai mea ko o kwhia mau ke whai ake whai ako e nea ko ika koe. Ka ke whoko tala noa ka koe. Ngahi mea ko whai kia visone koe e koe sutuku. Ke ilo na tau hiki iha ke tuunga wea e api ako me tuunga wea e taimini pa toi whakafoki mai me tau whanau me ngai api ako ke kehe koko awi ki ai. Ke tau langa hake ko ki tau tolbe te tau ofai e tau ki api ako na tau ofai. O ia pe pefika.
0: Malo, malo inis. Ko tu ke mea moita pe o ke lawe mai ki ai. A frambe ke mea maho i konsutu koto ape ki ai. Tau tau te fito e kwhaamu ko hiko kau whai ako.
1: Oh,
0: yeah. Aia ko glawe ki ai, ai maho inga ke hange kori ke kahi protekun tau whakau kau kau e oho hei protekta pe a moe whai ako tau peke a moe laptop ke ngau e aki. Ka aku maho inga he taim ta tau pe na whai whai ku tau tuku aki i o pehe ko e nau nau oku ikai omae he mātua e nau whanau.
1: Oh,
0: yeah. Ka aku uhinga ko ngā blawe ki ai, maho inga peke ngā rerea ke kau whai ako, ke whai whoku mwena o whatongia kono te teo.
1: Oh, yeah.
0: Pe uhi nā oate me aia o māu, kai i kai ke, e aia kwhe ngā hau e aki pena he mea kotoa pe. Kai ke, koe pe ki tau wha ampe, tau whai pe tono tau lerei ta, pe am tau whalala pe, e whai pe mo kau whai ako, mo e api ako, o nau lerei ta, ko hi koe nau nau mea tau whengi whakato atu, ka leo kia koe, Maha koe, ofi a pita osi ta taimi, ka ku hika ta taimi ko whepuka peke whaingamare ka nike whamalo atu rinta, tau maere te ohe mao whaingamare, ke maho ta whaki whamalo kane whawhini. Pea, lawe ipe aho koe ia e whaingamare e ngahi taalunga, ko ikai ke te taalunga whakasiasi. Ka koe o mai pe o taalunga whakataha, e ku wabe ai. Wabe ai, osi toki hu mai reo me ngahi, kore stutuku kehe, o wawe wawe e proklama, ko tiko whai. Ngāra ka lere. Ka nea ngoi whaka atoa, wha malatu inis e i proklama uta whai wha fini. Awe ko, e kore sutu koto ape, o whalahi atu, ka teke motoro ni koto, ka e tuk whaka ngongo pe hatau whainga maari, hatau hu e atu whaka atau proklama a hoko. Ka whaka atoa kwa malo atu i he mao proklama lele, a mwe taimi o wha fini, ke whaka atoa e whato ngea wha fini. Malo opito rinta, malo mao whainga maari. Fas kau fasa ma fa mala te tu tu ke mai kuna na fa kwen tu ke hoko pe na we mo e uki ma fai ke fa ta ta e ki ma to ka ko stu ko to pe ke mawhai o mawhatongia o hiko e apeako na mau iai, pa pe fo ke mea te pu ke langlangia e whiona ngā mawhai. Tā pāk mai ngā mātol, ka mai le te o, mo ki nau tōko tāpe mo whenga o eaki, pa tu ke langlangia o awhio i he mau mea ka tāpe. Ngā whata mai, arum lau mare mai noani. Amen.
1: Malo.
0: Malo, Peter. Amen.
2: Hiva ia tuia e losa maka. Without time, o se minite wao no me hefaa.

0: ama pia mentonga ki a teki motolu i amanako ia ke tau katoa ngai a ho tau wike mahu i ngā apongpongina o hoko tai ke wike ka hao. Malo au pitu.
1: Malo.
2: Malo. PMN Tonga.

ka tatami ko o se mini te tataha me ni ma. Ko e lala e whakahoko whatongia ki he a me pe a. O kai whakamalo lahi ka te mo tol koto a pe, le tau whi ao mai me i aneho a ta me hong whumawa o a o mai e me ki he whiawhini. Whatau ange pe na e hongolelei atu i ngai polo kalama kotoa na e o atu i he whiawhini. Whamalo foki ki a teki nao tolu kotoa pe, na nao kau mai ki o no whaka ue ngai polo kalamani ki ho mou ngai loto whare. Whamalo ke mapu te malao, kolis tutuku ko ia ai kolis tonga high school, kolis tutuku si a tau tai, pe foki ki he e tau ngahi o ngongo ko ia mi Australia. Kau maa foki ai tala noe mala esputi, whamalo atu ki he e ekminista o e mia, ngai potu ngā ue e whalot whanua ka mā ai si poti pe a moe tau tupu, pe a moe kakai whiwhine Honorable Whane Fituafe ai tuku koloa ma ki mau tolu he polokala me aoni whamalo foki ki he ki nau tolu nai whakahoko he polokala ma koia ai polokala ma RSE ka mā foki ai koris tutuku mai le fihi mo si uli kutapu whamalo atu ki he community to nga mahe nga waikato ta kanga e tau fuhe i he whakahoko whatongia a koe. Ko e lava e ai ngā ue ki aho ni pia ku iai whakatawangi na e ongo lele i atu ai ngā hi polo kalama kotoa na e watu he aho ni. Tala monu atu foki ki a teki moutolu kotoa pe o ku amanake ke tau kau ngā kau whakataha i hono katoa ngai pe ko hono whakaelo ngai ai wike mau inga ko ia o e taurea whakatonga. Ko e tau hiva, ko e whiunu mau inga ia i he mo ui a e tonga. Whakaongo atu pe, o ku lawe i pe o ku iai e ngahi polo kalama ke he kehe. O ku whakahoko i he ngahi feitu utakita. Ki hono whakaawa ku hono hifuake ko ia o e wike rea whakatonga. Taha wā ho a tā a pongi pongi, e hifuake ai e wike rea whakatonga. I he whareni ki mou tolu ko ia o ko mou whiakau whakataha mo ki mou tolu i he ngalo ea i whakahoko ia i hoko ko ia a taha wā a pungipongi ho ata o a o ki he wā ho ata i ai foki pe mue polo kalama ko ia tolu tolu hama launch e he whana wako a e nau ai polo ka ai wiki rea whakatonga whakahoko e ni i he holo ko ia re sieri tonga Pego febe feituu o kuke kawa tuki ai, la vei peo ki ai ngahi pōlotu, ai ngahi siasi. O ikai i okalani ni pe, ngahi community i tu a okalani. Malo mu a ai ofafonua pe a malo e whakahoko whatongia, ai pōpō, ki he e tau wiki rea whatonga. Ki ngahi apiako pe koe ngahi kulupu kawai mai, Oku osi whakotu utu uha mō ngāhi polo kalama ki he lolotonga ko ia oi wike wike kaha un. Tala monu wat kia te kumo tolo no katoa. Whatawange pē ke tau ma o ngā wike whonu tā poikina mō ha wike fie fia i e tau pore pore a ki ho tau tonga. I kai whakangata ai ka oku ki nao tolo ko ia oku nao mea mai i he ngalo pē. Ne ongo ko e polo kalamani na e fotu uia i no silani. Ka ok whaka mawhana, ai lawa ki tau kau ngā kau whakataha. Mo tau ka inga, o kuna whukautua i he ngahi whanua ke he. Ko e ofa whanua ia, ko e pole pole ia, ho tau tonga. Tala monu atu ki a teki mo tolu hono kotoa. Taha waho a tā pongpongi, e hi whuakia wikirea whakatonga me he whareni. Malo au pito ho mou mea mai, ka mou mea tuawhatu.

Ko hanga poki he whewhineo ui a se so aki ai huawhatapu, ai eiki. Ko e whailonga ia he kakaitui he ko speriu kuna u whakarea beka se so eiki. Pene hao be whewhine ia mo ne ilo i e mea ko ia. Ki hao kore aki mo whai e ne tau tapa ki he eiki. Ai a ko o ko mahino apito ia ka ki tau tol ai to unga nai hao me ia ia fefine nai o si whanongo pe tui ki a seiso pene hao bia go fefine tui pene o unga nai ka ke hange ku ma ai he e kaua ko ngā e ne hao tau kapo mo tangi mo ui toko ni ai ki whai mo whekau a seiso na umuhu i ke turi e fefine ke alu i ufa ma pe whai ha mea ge ege mawahi atu Ako kai fuki koi mea ia na e si o ki ae se so koi whakamā. Pea ko rahi whauwhau a e mea koi a tau ko ngā. Ai mā i o e eiki, pe koi mā pēna o tolu ia e ai ke nau kau hono kai langa si i. Ka nai kai ke pehe whakakau a se so ko osi ange he viritaki ai whewhine na e whanongo eiki ia ki he ne tau tapa. Pako tui pe ku tau to loto me iai, tau komuni he tau mo ui, oa ki kore tu utahape. Pe a kone tu utahape u kwa ke whanongo ma i kipa ya ka ki te whaharotu ya. E kai, fe fine koe ni pangani koe ni me ke nani me wahenga ponua taia mo saitone. Na e tang tau piri he i ki, mo ui, tokoni, ala mai mo, tokoni mai ki he ku tama, he ku whainga taa i ala. Pako tu ia na e whakatoka ngā he eiki pia ne hanga wikia. Pako tu i koe whainga tuunga ia e tu i whi mao mea ki tau tolu. Ke tu ia ke tau tu i ke maaloha. Pa he taim ta tau o ku tau anga whakatau ki lalo pē. E tau pore pore he tau tu i mo tu ia ki. Ka ke maheno ka ki tau tolu ia koe taki whanonga koe ni ki he wāhenga mūri koe ni ku whakahino hino mai se sue ne kaua koko e uwhi tu ueni ku pau ke na uo ai o awe hono iwi whaka mo ui mo awe hono tala ke nau inasi mo ke nau tolu ai te koe ke te ha a whonga i e mālohi ang ka kono awe tono e kaua koko ke a whanua mūri o nau si o ai i he whakapotonga e ai kakai mūri koe ni ne o bena nau ilo i pē ka koe nga ua utono ki ai. He koe misiona koe na e talaka ki nga utolu. Koe feitu uente nga uo ki ai o ave. Tala noa maari e mafungani o se so. Se unga he ka unga whanonga. Ui ai e tua meri e mai mana kilerei. Aho koe ni oe e ki whakakaukawa e ki tau tolu. Peho koe e tau hanga o tufa e wholofola. A koe ane u kore atu he ngahi wike ku o tau sito a mea i te tau laku ke mamao, te tau laku maalohe e wholawhola. Tukai bebo ko whewhi tu te nau tō ai, he koe pulo pula koe tō he kere kere rei, te nau whakafua mai ke nau tōlo, hua te au, wanunga pulu, tolunga pulu. A koe ia e pōpua ki ofa mai tala monu ki he ahatapu koe ni ku hanga mai u ka tau to'o pe mo ai ko speri oi aho la upe mo faha whaka umi umi noa whai ha tala tala noa ki he iki mo e lotu whaka kau kau a iange e tau toi o whalahi atu maro au pita.

0: PMN Kiribati. Pana
1: PMN Kiribati mai New Zealand, the pongai o te kona pong te pui mene mau i te pui te nama reina August, uokatanga o pui mauna. Rami te jas mani tātuni in the program ayo, sana waki ei e te oda buina, te karako aratai te awo the morning abong, at the tabis. O te ngari ki te kaitau buki na mi ritaki o rona kira in the program, arakantani ngā pa e nereki si pangara, men te kaungara, as a sani kata roi ei buki mi. Mai nda sawaki, sapun te tani ko kira in te tataro, a sawaki na makanu on the program. Te ngari ki nako imi aratan Nora, te ka meuri, a kampesina bai bukin mi oran panan PMN Kirib.

0: ana me ora da nora de da rega yo o senarare in a sina was my house by in a kauka mi program de da rega yo
1: ha gamne pada nora da nora de tinga ta me ora no mi tu ki ero yo a sina potra gen ta taro te so ta me mo ta ma ga ta ko ku tin de me rum ka ta ko ku tin de yen ka pa ya ino ran pu ni me ora ni ka ka to Ente tai iwi rondaro kwa ora no porang kiri pesi ya no siran sa wuzi kiri on tami berori ono aro ira nai muana ino rondaro kwa ora yo kari kia ti wata kari kia ti te mea tanata kari kia ti tuku ura ira nondara tai in makuri na kuya tata nora ino rondaro tai iyo ora ni ira nai muana ni karo kwa tukina churi ngia tati ra maanera kia toana kinti na meara ti sikuran dami merore ko na ni ta kabi biti ek at tra khona tra khona khona ay ay ka yara tataro te ki ngani sa ni ko yeng ngara ni su kristo ay ara
2: we you are listening to PMN Kiribas

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ko pesen daba New Zealand on ne ibu kin nam poto ka tema tu anna kon rakong ora.
2: Meori kiora men PMN Kiribati si kai tau pa anda tai ayo si Rona ki Ron Doctor Tramira Shoots men na nata pa Wellington meror ro men ngai ibu kin to kos are na ngare re ye ne ya tabon to kuran dei dei i fitireya. Panin di ki Rona na na meror ro ayo Mea Dr. Te Rāmira Shoots. Kona Māori, Māori Dr. Te Rāmira, ko uara, ko rin, pesan dapan te namtai ere, ko mga taurai ne pennanga, rāni iran te tairi kai, te tai ai o ke, ya mean te tai ni mea roro, mean koe, sinang ka kai tau pa, sa mga kai spua kine, pina non te mea roro.
3: E, anko, ko rin, pesan dapan tātuni, o, inang rāra pa te tai ai o, ngai mga rike te tai ni mea roro, o, kua ua, epun mean te tai me, e kakawa kine, pina te tai ai o, pa sanaira, sanai mga kanakwara mea roro, ibu kien buo kai, ya na, pera kora kini, ni kiri pesa, ika, mena nyo New Zealand ke o ngai kana kam no ra background na ne ngai never the chairperson dera the Kiribati Nurses and Health Professionals Association Incorporated Society ara association na yung kan sirang kukure na invites o ara kora kini Kiribati sari apun me ka yon New Zealand na ari ki pakai New Zealand ni kayo o area asang kwani mahurin te enderan de te nursing ke te health yon Kiribati o ai mga rokong kan ni kai ni yang wa arian ke mang ka kaya ka ka ke kar ke kin di kai ka bu bra kin ni ya pe pa me ai ro ne experience yon de de de ra yon New Zealand o ani ngan ta bu to wana me po wana ri i ro na ki me kai na ko me ten te ya yo ke ska kai ta ve ri ka ta yo o ngai ne te men de sa ri men de vitireya New Zealand yon Wellington ni kai po ri ro New Zealand i po i Wellington o an in ta ta beu ngan ni ma guri na pe Bachelor of Nursing Pacific o i sa rei in de deran de undergrad graduate program e an ngan ku guri ngan ta ye yu va ta ma ngari ga ta in ton ka me ta ta ta beu deran ku se sai ka available na on de ri ga na ro ku o ai ngan ni ge ngan to wan to ko sa ga ngai e ga mo ga pe na in a run de ri ga na ro ye sa ga ngat planning yo na ayo ka nga yan na pati the graduate diploma in nursing pacific yes and run the course ayo ta tani mai mai na nanan ti ti kai ka na ko ye ne ba ra necessary a pu sang pa ni si on yon kripes a na ko me ni me kai kai o ma nga na to ko sa yo o a ri kin kai pa da nan registered nurses ka nga te to ko sa yo e era iren ka nga ngai ro we rang irang te me roba yang anira de opportunity ke ke te ngaira ke se sen bun te ke rabe ba yon na pera na ne hakin yon te te ke ke ne hakin ngaira ga ni ki pe se yere to me to me sa mo me to valu ke a ke ke me bi si ngan ne yo to wana te program ari yon wa ba kana ru ga in ara kora ki ni se seria bon sende ke yebe bo ara ta yara e experience si gripes ki ke ne ga ki nagan ki to ne be ya na on ri yon di pe ke na na ru ko ikai o ri ye in kan ni bon ne run swan ka nga te ta po ke den the nursing council yon New Zealand o sak sak si nga ira ba to ne ga ki na Australia yara ona ri in kan ni ma bon registered but the nursing ke yon New Zealand ngay rin kan to sa yo at the graduate diploma in nursing Pacific. Ya ka ngay ya kwa ki konan kwa ki rare te tenua te rik ya rego te undergrad. Me ya recognize na ki ke ya taraki ya am experience pa unke po dinesa kwa san na nga pepa yung ya pe amke ne akin kiripes kwa san po makurin to more than 2 years ke 3 years kiripes ke yung kanin ko no me kai o ari kai na ye te swari ko ne re mon ran register as a nurse in New Zealand ka ngai ka ngai ko bon ro ko na ka ngai te program ayu iran ka hawa ki ke ye po ngana na ibu ya ro ra gin ne sari a mi lai kiri pesa san bon de ga ye pe pon mata yon kiri pes a ro ko ana ma ngana to ko sa yu ko na na to ko sa yu ana tangria pa na register patena nurses yon New Zealand ke ye ka ngai yan ni te tatani on the mena naran kana te iriki te sisira ki on the kousa iyo ure ima ka me tata iriki tota
2: ako nang daraba takte na mira ta yo hari ki jealous mo about the kousa ne kanga ina ye the starting date roi te mena tan datin an criteria ke requirements ipu ye na ki kan ye na no ye kan enroll nebe
3: Kana si kana kam na ana kana interested in the course ay yo nga bunang ina dikit sa kana ko na ko yara necessary a pun san dikay ya pepa yon kiti peski kana san ni makuri ari ka ya pepa o kana ya san ni makuri to ina nto o ti ri ki ki yon ari ki o a ai ran ka ngan ka ngati ti te kan ta ni nga pa kana ro nte ni ka yo en ro nte ko sa yo na nura ka ngan ya ra experience me ya pepa ri san dikay ya pepa kan to one the criteria ki o ta ka wo ngan ngan ro i kai o a hona ari abun makuri de health care sekta ke ne akin to ani nanang nanang dai nanang ipo po kiri ke naron the selection me the criteria kana ro ikai popon de ran ne sikiri pes aru ko ikai o amanga makuri patenan the health sector ke to denan support workers health workers ke denan health care assistants ke inang gani gani ko nang kan ni add value na ko na yara experience ari kiri pes pare yaki puate tera te experience ari pun te ko ho me tera ke ngani ane ne to wana ngani gana ya aro ko ikai ngani kan ka ba bere ana na na pun ben de ke ya permanent residence ke kanga ti program a yo serang ya moya ba ana poga ka rakora ki ni tepe tepe ke ya pun sen qualified ya be ya a pun lang experience ya be ya ngani gana aro ko ikai ya manga a manga aro kun kan ni to study with the healthcare assistant ya ning to na be ya ra experiences me you put the qualifications you put ya be ya ai re to ko sa yon kan ni e ka wari re ke na kon 18 months ke na 18 months o kana o kana ko ko rin nanu na o apun kanwa nanu na tenan ra tenan learning outcomes yay e kai tara na kon te degree ke re nanu na e pun e si tapu kana me compare e re kanga e pun kamina ki deben kan one to one te rin nanu 6 months kanga ya kin nan ke nanu kana te year 1 o kan te graduate diploma in nursing pacific kan de ronan ya pun kamina ki ne ka wari ri ki na gon 6 months and a content ana mga te year 2 kan ni na na ri year 2 or year 3 ki na ya 6 months na ya 18 months ki ba ya anda kan tani nga ri ene ri ki ro ya pe pa pa na pun go through kan one the system tenan na ka kin tenan de ri pa kan apun ko ko ro na be te ri ri me ron the health system na pe ra ki ai ka ko ro na ka kin ki ri pes se pun geitsa ara learning pun ni ka me na ya ra ko ra pa na pa ko kun na kon ma kurin tenan rural areas ke the outer islands Orang ni gay punya ini beron tenan dah tenan nursing competencies. Kau korang dah gaya kan? Aku kau mai tau mai kiri pes awak aku ikai. Oh ini si top up bukan ni ajar. Aye clinical skills. Pari kau korang nape ni? Kau kinti word the one me the one aku akhir tau tenan word tapi uai ka ajar. Ai kami ni yoni New Zealand akhir kiri pes ke ngayari. Ina top up aye clinical skills. Me ya ajar aye academic skills never came there I came the academic writing included never but I can one that to say you yang nan nan ni to wana are criteria kan ne ranga kawa ke re pun get ni se ko registered ye yam experience or weka yo in an carry weight ke ro era in an ipo bo ke yo add value ro ko ma ro ko ma bon ma ko in the health sector or in area in de ko na pun permanent residency kai kan dan kan ani roi kan ni te kan dan main criteria ski o kan ya pun sira wang ani pai te buar to tenan ra screening in te buwa kan kan ni nga pun ka beru ru akina kan ya san in ro de ko sa yu ai ani
2: na ya nang da pano to ya kai ya te tiran are te ro ya ki to ya te scholarship ya vela boy bukin te ko san
3: ngayang inang skiro yam sisira kaya ni ang kai te to ko skari ana duration kaya na mani to ko sa yu eris te akin na may mani tapi may wanunga te na makai na oi full time na nang kani kanay sa tayo pa kanay suro ko maya pero si punte na makuri kiskan tangirin makuri pari ayo punte tapo yu te tapo na makuri ke kanga ang kani ka encourage na kasi sinang kaunga yan ako yara kora kipa kana makuri ona ana reire ona kataya ni ngoya ba ari na kana na focus yo ante reire yo kana na ana ana kawari de ke ya wa ni makuri pe yo ngan ri ri ya tai roin da kame te pai ki ani ga ga un alba to ti ga ke ti 12 hours in an the week and they ma ya ma kuri ya yo ngan then Monday to Friday I concentrate on the ri ri ki e ang kan ni neron kan ni is pare ari kan ti ro me tira ki o tangri na bona bun pe ro mo o ona bun me una pare kai te rent me tira na bon tira na ri te is me te tar won ki ai ga ga ba gari kan aru ko ti ti inan ka ga ba gari bun me ro ro ki nei mere na ia ki na ga kin ta to ti te kapu ti ta nga ka ro ti men na to ai ma puri mo ti men ne ri ri ki ari ga ona ngani gen bun ka ne na ngan ne pa pun ti ro bun bun bu pa ka to ta na pa e wanu te ga a bu pa te bi me wan de de de te ko sa yu ki ngan ni ai an e se ka unga ri ga na bun kona a kona ni ma puri ne to wa reduce ai hours ne to yi sa po di run te men to ro to bun ki to ga ne be ye to eta i ma puri mo ai ri ri o mi ne to ama ka i bi sin na te te te ka ne ye ri ka ne bi pan kan ne te te men ne me fo ko ye ka ga ka kin na ne te te pu pu ge ne yang te te te te ro ai yo te domestic fee ki kon kan ni ki kan ne te ran scholarship se ga abun available Honan ka haina kono the Ministry of Health ke the Ministry of Pacific Peoples e pun tawatari akonan tapin pun menteri ne me kai vitre ye ne ba akonan en apply for it o me ye ne criteria yo ye ke ari yon tenan me na ari ina pun set out men the scholarship ani the one and the one o te takawo wan ne ta tuni gan me gan me ro ro ki yon te terare yere the student allowance ke ako na ne na apply na on the student allowance me ye ne the criteria ba kai ya kamina ke kana ko su pore ke pa the permanent residence in ke yon New Zealand no ene rien se ne poro te nwa am dije kin su i kai yo ko spa kona ne eligible for the student allowance kana ne to wana te te mena ke to kana to sa ke te barrier me e ka kawa kana kona nda tapin ka kai na ko dran scholarship ani na ngi popo ki me seeing and the criteria that the student allowance te nwa te ri ke kona ren ka pani kai ona me ka mo kai as a permanent resident o kona kan ne eligible to apply for the student allowance ai rang popo ki the student allowance but e pun papa ka nga pocket money ke me ye never the criteria ye kan na hona ni manga pun tarai ang kan ni kana apply online ke me ne ye kan ni kana apply online for the student allowance or in ye ni mo ni ye am da am acceptance letter men de tapon de ire ke ari kan ang kan kan ye apply no kon te ko sa yo ere ka ye acceptance letter pa ya accepted or kan na hona kan apply to the student loan begin the student loan Yeah, kanga nga yan tatu ni nga yei dikite tineru ro yona na te irang kakawa ge nga re sinate re to ko sa yu ita ko pa ni nang mai irang konan ibu yei bu ka yar ko ra ni kiri pesi yei pare kana ro ika ye ta ya ba bun nang ma ta ikiri pesa bun san dige ye pe ba asan ko roi ma ku ye ka rang sira wan yo ibu ki ke ne ga kin to te ka bun ga bun kana me ne ibu ki ye na nga ta ya ba kana me ne ibu ki apun dige ba apun dige ga ba de ran tok te sine pe ibu ki pare a ke tok te ibu ki ba si te nan me ro assistant o nga ya nga na pun tararwati te tabo ki me te remote areas me te na health promotion veterana di ke a management programs akan ni nang skill nang ngai ro wa rang extensive vaiera yel clinical nursing skills ana ro kai a si to wan an de pa na ri mon register da na ri de ke mo ya pe pa pa na ri ya pe pa yo at the one at the 18 months say the graduate diploma in nursing pacific kan na a eligible kan den da sit the state final exam. Are you the state final exam? I karawa ki men the New Zealand Nursing Council. Gana I karawa ki the this exam ma you open in sit tenan o tenan year three ya apene te kora ki ki apene ndike ya degree ki ne akin to one na you are eligible and run and sit the exam ma you. Ang kana pass ng kanda ang kanda ang anak kanda yaya annual practicing certificate men the New Zealand Council ang ng kanda yaya allow them to pa ng nong ako na ang kanda apply but then registered nurses yon New Zealand ngai ani to kona ka ngati te te ra te te te te to kona ri ko ko kana ko ro ko bon ra ta experience o bon ngai ta ya bon nang ma ta i ra ko ra gen ni si ni i kripes ba kana ro ko i kai bugina pa ban ko ko ra ye system ka ni si la na health system atangiria ba kona ma bon dina non te te ko sa ra i ke ngai ta yo ke ke in ko ye te te ko sa era na ba te competency course ari ana si ro si apply na ko ye me poni ye ne beta be won te nan universities I'm sure me te nan da te nan me ye is when ya kin kai run vitira ye me ye si run in an run kai ye your next year at the graduate diploma in New Zealand Pacific
2: o te te ko sa yo te ya ka te e na ko online ke te campus
3: ngaya nang si Graham seraga ane nang ay kan tu ko sa iyo apun tangi tayo pa napun apun apun men on campus ke yai te kan tani nga pa ina ko na nu run online pa yai na bera ara suko na nu yai na bera dara ara colleagues ay may po kora yai run din on courses online part of it net kan yai yung wonte in the clinical practice apun tangi tayo pa nang pun roy kai may paninin tungo na iyo te ta tani yani napun ni mga pun kapara parag pare na run na iyo in 2027 kai yau kita kapayera yau ki apun ko na na kon ka pe ya rai en ran din te online on kan ni ane accepted in kan ni pun mais na den an ran den requirements na run te den an verifications of the year certificate me ya ra ya referees an ade na ben ro ni ra te interview ke kan ane akin na on kan ni esa o ai ra rei ai kan ya accepted in kan ni e gane ya pote wa kin dere ire apun tangira ba na pun ana pun ke na pun ye ene ye kan de wo wa kin type of learning but the online in the bill that on paper then on courses or kan ye re pun de practical apun tangira ba na kon de le pa ana garo de practical skills
2: ngai on kan de in terms of the tranare te tro sa yo ke ko mention pa ye ye ka asan koroya roran kirbes asan koroya kirbes nurse sa ka asan koroya asan kai ni magori ke were you part of the rana rate program man re ko kwan re na ho ya ke e ke kanga
3: e yang ai an era pa era pa tatu ni yang ai na be involved the teaching na ai ara kora kai kan ni ki o inge si run the course fit ire ya o ari ira wa ta be ara colleagues in the Manukau Institute of Technology ari po po ki ai o te be men men tenan tenan health and on health providers ari ai po po ki na be in terms of the clinical supervision kere nga yang anda kona kan na kon di mia ra te ki era the students ai kan ne o na kon nuri ya competencies kana ya makuri ne ora ki ken ye ye ta yari I mean in the theory o ye ta ye ken in the run the clinical space ari ana ra supervise ne me ri ya ta be men na ora ki to te men na te chu te kona supervise o te men na ken men ki ni men and the students ki me se spread out the men na nga ne te men na involve na ya teaching me yang an ni teach online but it based on Wellington I kai I poriroa o kan te course in te tai are you run I Manukau Institute nana I teach online virtually o kan ni na I exam is I involve nen na re kana eventually the exam are I aroko I aroko a sit nei I foko I ara students I sit them but me they sit they set the different exam me si kata yen ka kaya nga na re si na vene ni popo ki kana yen nga yaw students ay to te nani ye tools of the undergraduate ba nang karo I exam o kan ni mente postgraduate in New Zealand Pacific kana yen nga ya students kan is make sure ba sit together me they set the different exam ke and then ang ni involve ye yo yang mentoring is an inang involve na yaron and there are mentoring and precept mentoring mainly of our kiribas necessary pun nangina pun ay hinang kinaya may kiribas pa pun ke rorong kwa numa kuri kiribas ang mga rogo kayo ang mga upgrade niya ye ke at anat ko sa iyo involve na meron tira de mentoring so I meet mga iya online or si Zagarawara Revision and prepare them to sit the state final, okay?
2: Can they come to you directly, Kiribas nurses, ke anapon enrollment de reire?
3: Yeah, kan yan naren de enrollments apon anapon de the website ke ani ya katokan ya ani ko pato ko pun katokan de ke ri anapon de na website Fitzroy New Zealand. Kanaro ko yeya akonan type assist for graduate diploma in nursing Pacific. Okay, graduate diploma in nursing Pacific, 18 months. Magane pen yam ko sa yo or equivalent to the degree pare the level 7. Okay, level 7. Na na apun deli chupone ni karawa tera the state final kana sit the state final. Na na magane pen yare the 18 months. Ere ke ayabi pa ke me vitreya New Zealand yare na pat ke the graduate diploma in nursing Pacific. Kana pa sa yo on kan ngai de ara most of our colleagues in kan a sibere ka ta roi ara ara graduates ke ari men de reire pa na sit the state final ke ai yo kan de January pon no over Rome in New Zealand across New Zealand no to korra ka ya sande ga ya degree denan the nursing ne ra kin to Manukau Institute of Technology ki to ia ki to across New Zealand on the South Island kana ben indi ka degree in nursing a konan kan ne makuri straight away ke pa na sit mo the state final ari the exam ari is e ka roya the nursing council on kan ni mina ere ka ya practice ya ra ya no practicing certificate ha konan kan ni makuri na na kana ka roya yo abuna ke ya ka ngaba abun ana puka ki prepare na ki pa pass the state final ya ngon kan kana tera re ri ya ya ni ina ana on the website ani vitireya a type in the graduate diploma in nursing Pacific enroll ya o abun ora na kan tera ri tenan tenan da tenan kana ye ye sisira ka buni tenan da tenan me ten te tienen at email sería una email no oye que en cambio neto bueno y can que me trata de yon de the undergrad program in the nursing, the degree nursing, that is run never the there are the bachelor of nursing Pacific Ikai Vitireya. On kai se extend na on dari sa konan na na the ye the word intake, but ye the February intake or ye the July intake. Na no na kami to arakora ke to aspos no men dari ire ke o ana tangi dia ba kan ye passion ba kan di veteran nis o kona ngan na na apply begin the bit what if I open o ye never surai okay Yang nak aku nak, aku nak dia ten tertandingan kalau kita diri kita nak roba nama ngan enroll, bayi ini ten nungkan diri kita ten enrollment sih. Angan sih ngan yang ni tata ni rara pati meroro.
2: Kau nang dara ba doktor terami ro. We saya rade sama aku dia aku nak kan di nari mina begin the bachelor of nursing ngan aku tegin lah niki. Sekarang itu aku hari kita begin nanti ya ara katikiroi nak kau imi nak kan di diri kita nak roba gini nami kau kata roi begin wagen agin tu kau sayu rik nami tapo nama aku dia nami rere fitcheraya. Ami piau tu meori terai tu tapo mau aku bebas senda barik.
3: Nah, iya, rara, Pak. Nanti kira-kira kita.

0: pai aga kukurei dari kena kuru nanon ami yang o am kantani nga. Morara di kente reirei. Takataka menasim o meruru aki na bonganan katian tayan kouru. Me kantani nga aika ariain goro bukia. Toa tayan kouru aika ana goro bukina. Te taya vea kua kien te tay ayana anau. Pai aki nana ya panna kon nare tangiria o anukona an koroi anasim. Tay mani nga reirang ni kakawak pai na yei to kouru aya koroi ya amutu.
1: PMN Kiribas.
2: Bukin tira pa kona tapara para na kaispo meana sariri yamatei. E kakawa ki pokona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero me ana sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e mo te wekwa. Kana kona kona nana ya matei me na yariri a tai tapara karekea te mere na e waririki a sisira kina ana sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kinti riri a nungora na peirun te sariri ya pa tira te iango ni pobo kina koim. E kona koroi a pobo kona na riri a wana keke ya kina simta riri a re kona koroi na nunu mea ngam. Te pai aka awa ki pata perangai rakaaro, sina pōki ana sira na yara iri ina nunu mwenga ra.
3: Ko pa sindaba New Zealand o nea, ibu kina mpoutuka te imetua na kondara kongora.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

Ian Rorongo, e buke mi ta nora. Ki ke mei kei te peo tana rongo e kake matuto. Nora ka ki nokoi mi. Nga iro Edwin Charles, e kata uraki, kun men nara ru ni karike rokorongo, yon, manako. Kona Mary, e kei tapanin te rongo. E ponte ime tōna mangai Prime Minister Christopher Luxens pa ngai e te rita te National Party, pani i mean ana pōui ana kokos ari e koroi e tunua te au an te au sindei. E tako te rongo pa Euni Meki, Christopher Luxens pa e na ponta u ana kona e te Prime Minister ni karako a penin ana term, pani mind tukin te lirika e o. Hei taka wō an tei, ari e te penako ye Christopher Luxens, men ana ka kai wenako au ana waiwai ana kokos in te National Party. Man, te taina pai o, a esa ni ke di kāki te former Defence Minister Chris Pink, men na kuana ai ka esa ntaua. Pone ngai ia, the National Party MP, ai e taua anaka integrataka i bukini kai para maurangi ina nun rewa te ririki. E katanota apa, e nangaki a ngārana te rinirini are e naroko e nakarawaki ina nun tera magaina November. I karawa ana pepeire i o Chris Pink, pon i mini ka kere kākana i ron Christopher Luxens, nga iei te kamewa o nana ka iriri ar iriki o mentangira kina pe iei te pōui e katawe. E taku Pink, pa e te imeto an pōtoka te National Party, o an te imeto an pōtoka Christopher Luxens, pa ngai e te rita, nga ira te tau teaka, i mīn te mga rinirene e bukin dikiraken New Zealand. E tako te Labour leader Chris Ipkins, pa he rawata te mewa ngō, ma e tau nia ki i merena i a tān tei i na nun te party e te National Party. Te rongo ngā sikareke a e te imeto an tau a te nakua ni ka iriri Christopher Luxens, pun men na i a pautoka kain ana caucus and the National Party. E tako Ipkins, pa te ka mewa ngō a iyo, e karika te taparapara ni katoka te kānganga a kaina nui a te pōta nāmeta i a New Zealand. Mai sia ta tana sari iri in te kawarina nere iri apan na ki tangiria pa e na onia ki mui in te NCEA school qualifications pun men mi in te national survey ali asa ni karawa ki on men nasi nore pa muina. Asa ni kosa ta nere iri pa e na kata mearoa ki riki kanu an te NCEA i buki a te in te iri. E karawa ki te survey yo ni muan te namakaina ndiri ka yo uatanga uapimanoa e na kon wane pupua tene ngaun e ka akaro te savei pun men te pupua wapi mea onoua tana rei yo New Zealand. Ani ka penen te rono, e ki panin nanoia tana foreign ministers pun men da benda ko te petepeke, nipo nanoia ba e kairu aru nanoa ki saina nge e launch the nuclear capable missile ni marawan te petepeke en tana mgaina enako. E tako te rono kasi karakea pa kiripesa wa nauru, atutoko, au aki i pō nano, nti meeting are e karoa ki i suwa, i bukin ka paka ka nana waki saina, ai e sani karoa ia. E takuna petro rongo, pa, e na mga rina no aki karoa an te statement, ai o, ni pō uien te Pacific Highland Forums, are e na karoa ki, yon palau. Oi kane te peo tana rongo, i bukin na mi ora, anke e sa ora, ko pasi na pa i bukin na mi tai, e na te karoa i nikina na mi tai, nora banan pia men kiribas, mai i New Zealand.

0: Pacific people together.
1: Oh, yeah, mga rogo na patayin ta kamay, toro-toro ay gari. Tay ta para karikia ni flu vaccine. Ibukin ka manuwa kimi, tayin ti ora gin ta may toro. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tauray, men to wanan ni pere ni katuwa rin ikna gari. Tay ta para. Kana yay ami atay, men no nawa tina makain na nuwerak. O karikia isina, ibukin ti ora gin at the flu. Uringan ti isiya yu, yagi kabuwa ki ibukiya na ki, abikoko, nagi ono kui meni mea ua a yariri gini mea nuera. Ayo, kona ari gini kapanina rongorona, nakon nam klinik, kia nakon humanize.health.org.
0: PMN Kiribas.
2: Maori, ngai kain tiape e katumi mia kinte marawa hea bubura o e mendawa taasi mo korona. Se mea kayon o tia roangai. Ma Kiribas ipon na parani kua ua e a korobutua kia i ara pakasipu o ari reini ratakate i mea tianua ni Kiribas pasina kinaki iai intainako. I ka pura ia tani kaosa e ngai te Kiribas o se panga ua e ngai te karo pa na wanto ngai ko o ni meupo niko pa kona rikira ki ina nun te katei pa kona ka mua mua o a meni kinaki pa na sin Kiribas in koe. Ntere liku ua tanga ono ua i ka ea tuwana te kamete pai Pacific Highlands Families Study po ni buki a karo ai ka kain te petepeke pa ana se bawa aron na iau aki ni kairiri o tara muina ai ka kawaki na kondasia. E kunia ki te kamete pai pangana ati matuana pa na tai te karo Mena sina, o ena korakorana pa tiongo teaga na kone meon nasim. Hamai se karo ai ka kain te petepeke e a pouto ka ka kawa ki nasia pa anarikira ke ina nun te katei o atea iai kai e te mearo ana pa arunda iake ke iaki o ia buintere irei e nang sikiroi. Aki tau na iatai karo mena sia, yosi pa tenipu i te pesenti men mai sia atea in te petepeke e a pono taninga. Ai pukina pa erangi ni pongana se bangara ni pokia aron dikira ken nasira. Ngai yare, e kaina noa ki te pouto ka e mais, pasine marirung, o ane kati ime toa ana pera tangira, a wararita ki mena siran taino. Ngai yare pon panau na koim nasu. E naro kona pa te tai in te pong, are kona riki na pa iai, pankwe te karo na iaka ku. Ma, na suanko roa ime te kua ua, pa koriei ni kaikawa irakea, nasim. Ni pouto ka ana pera rondikira kena, ina non te kukurei, te marirung, me te wana wana, o te toro na pa.

0: rei ni pongana ana rei rei na sembanga ia bon ka paiana ina nono bongi ni meau na nokon tai ka anaro. O, te ka peni enta mearoa i bukin boka ia pa e na korona pa nanon dai aiu. Pon men suanga ki ia pa ana nokon te rei rei ni kakatoa bong. Se peni na tai ia pa ina non ririke ka asan nako. O, e ua ririke mai si ia te ia ka ana anoko ni ka ia te rei rei. Se na ka peni anonora. O, ni ka unga ira ni boki ana sera. Pa ena no koroa i aronda i rei rei, pa ano kona ane keke iaki, o anu mai iaki na te kapaia, na konta i gana roko. Pua nasim, pa ena no konta rei rei, ni katoa pung.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.

Ngā rā rā pā kō wāke nā business, o ye ina pā kō tai e pā e kō rā wā hāne. O kō tangi ria pā e nā pusiro ai am business, a yō nīm e mwanta te mero. Kō sa nōngo tae kan a motai, te rapata ni pūbōki nā kō ia kain Māori, o kaina pende pētepeke, ai ka ye ye business, e a wākina, ai a kato me kō me, te nā pōtaki ni business ni kaputa, o nō nūsira ni ki Aotearoa. Te tēka e a motai, pō nā tēnō, e u si ara pa kasi bu de pete peke nu waia ina nu nimera wa on garo koia ne yata po ena koro ya ra ya yo pa akara wa na pete poki ni ka tome ko ngo e te sa kar kira ke me pota ki te pe wa e bu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ar kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki ena ni ka ga wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au agia bona E nara ki amri taki me te koraki e raka yon uotanga i se pupua mai sia tayen business kain Māori me kain da pente petepeke yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka pupura am network o nori di kita pego tena ni pupo ke tau roi o nako online ka paya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai ana taia a bun ngaiya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora harape min ana merorone ne mai me te boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangi ni koko ongora harape te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera ai amakuri kain te amotai ai atau roi ni pupuk yei noin.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ngua ngua o yei te esmakoro tau wana. Te tapu tau wana ai ka me mea yei te tanga ai kai. Ai araia te iningo ningo me puna e nā rerewa. Tanga ai kai puni engane na siya ai ka te ngau. O punsi nga ia me na siya ni mea ka te esmakoro ani. Ne yere te aini ni iningo ningo puna ke ta pena pa punsi te tara kuaia na sina. O te tara yaro an yaos. Keni mea nga ia. O tu wāre te māne nā rerewa pun te sākawa. Kane te taina o ia nako nākawa tu wāre te māne. O ni hiri te aine e pun sukun tara ia na sina. Mere i māne nako nā rerewa o ia pōka pūna ni katauro ia. I māne nako na nako nākawa. Kiesan ki kei o rea wākina nako na nako ni kei ana tapu nako nākawa. O ni hiri nei ningo nungo ia pun suku mea na sina. Dani ngā takarairaki noki. Iaki rangini mea nako na min nako nā rerewa. O wāsi i kōsi nebe te nāne pūn tapanou. A kia pa yaa kwa sa punta pa nauna kwa nini ngonu ngu. O waa vivite nini ngonu ngu. Nini ngonu ngu, nini ngonu ngu. Nini ngonu ngu ya kita para meti ya kia kane. Wee, kame ina simde menna basa na kanna. Ya kita para nini ngonu ngu mea takune. I mea ka nari rewa. O ya nga nari rewa. O kaya kia pa rena ku nakawa. A takune ya punta pa nauna kia. Esa no kwasa ni kanu ko mena se mene ka pene ya ikanne. Ai kia o ni ni ngono ngome ri ero kote mea kui rouna. Geri anga no kone na karimua na kwa ya punta pa nouga kekei. A wane te mena. Kia pe ya pun suku ni ni ngono ngome tita. O ya pun ya ki meni min naani. O ya kwasa nebe na are rewa. Nti nga po nga are ya na are rewa re. Ya pun ku pena kong ki ya ra re ya pun taratara iya na sino. Ya ku pene mapare ki ya maisi ya na sino. O re ya pua te mena. Ya sisira kine ne ni gere ni. Ni ngō ngō. Ego, e ngā rei ara kare mō arei. O ni ngō ngō rei atau. O ni kakabara te pure pari ia pun ana arei. A roko pun tapano un roko ni kie pung ni kakaya te menna kana ia ngai arei. Ia pun roko te mea ku pari aswa aswa ba ne ara arei kana ia kangani ia te menna nasira. O wana ngā pautai me nasira ai kai ni kapene. Ngai arei ia pun roko te mea ku ia pun nangani ia te menna nasira. Pakana ia. Ah, nā re rewa ia punna ki rau ki. Iri ki pauna. Mea kia mere te mga te tairi ki nepe ane, i mga aru i nepe ari, i mga katauroi i nepe nā re rewa. Katauroi i nepe ni mga kore nako nakawa ki, pari na mga nako nepe kakaya. Kana ia teika i bukina mena sina. A kihi. Mea kia ni nungu nungu i mga katauroi i nepe, mga puka puna ari, ni katauro waron puna ari ki, maine a kita niya. A kia patoa ia pun rotong tong roi. I min na kon na re rewa wari a mga kwa sene pa ikan da taka wake ke te nana buta pa no. A mga aru ko nepe. Te inu ngō ni ngō, ne inu ngō ni ngō. Mga tako nepe ne inu ngō ni ngō mea na kea. We, kame ina sim te menna basa na kanna. Ne inu ngō ni ngō ri ata iari a mga kwa sene punta pa no wake ke. Ie ne mga tako ne. I mea ka na re rewa. Iari punta pa no wake ke a mga tako nepe. Mesta na kwa sene kanu ko mena sim mai kanne ne kapeni. Ia ni nungo nungo ria mga rukone pete mea kui rouna ia mga tako. O ia vai yu, o wane kana mi te menna. Ia mga ngana kone pete kana ia pun tapano wake kei ki iyo ia pun roko te mea kui rouna te nano kawa ki me te tang pari. Ina kanga o ria mga rike nepe na sina te tako kumen iro ia pun tapano wake kei. O kia vai mga te ngapo ngare ia mga wake nepe na ari ria wan taka ranga ina. Da na rei min nukina nako nakawa kei. Ia kawasi nako nana hauso wari apu mga Na sina ki ki yaa mga usi nebe mete kukure ina kon taka akaru ki. O tira ina atai ya wari ya mga wari ki ne nebe na siya ki ki maisin na siya. Mga ata kuna kone ino kono ko. Nego? Ya nga te wari taka uomen. O ne ino kono ko ya takune. Pues nang ka nga o wari ya mga kwa sina te nanu puta mano wa ki ki. Kakaya ka na iya. Irangi ni meraki nanon narere wa ki ki yung wari. Aya puntak. Ya kan ha? Sitapu ong kai ay bun naroro ya bun tabano ay kai ki pa yari yari ken kai kana ya panang ngoki kiri ya nasu mea usu ki yari yari ken nanay yang di ngabo ngari yari ya bun kakarak mea bun ari tarayan ngon ngon ngon to ewara kana kong to kwa kwa na kwa nakawa ki pa to nang suku imim taray ya ate ay ni ngon ngon ngon ng kari ay ngay akia akita ka nga nga Ia rin te tairi ka ane nā re rewa mga buka puna are ni nungo nungo. Pai nang na kondoni a mi na nakawa ki. A kia pa yamuan tairi ki ngay ari. Ni nungo nungo ya waki na nakona. Nakon kakaya na tapu nakawa ki o nā re rewa. Ari asuku mena sina. imin pun are yo ya kamen ka tau roya na pai pare nang karo ko ya na ai apong te nan pun tapano wa ke aki to kinu ki ri aki ke ki ere ka nga ya manan ro tong tong ro tong tong o ba ma nga ko asine apun tapano wa ke ki a ka pere tai mi ya na nga ro ko ne ya bi bi te ke ki nei ni ngo ni ngo nei ni ngo ni ngo na re re wa ri ai pi ta banana ki o ye ka pere tai we o pun tapano wa ke kamen esente menna basna kanna O nā re rewa re ta. I rawa pai mea ka nā re rewa. Mea pa nā anan nai nea. A re angkua re ngai ane. Nei ni ngon ngu. O punta pa nua ke ki a ta. Me sana kua se ni ka nuka mea na semini ka pene ai kani. O nā re rewa ngi a re ka ngai nang ninu kori a ge pari. Ya sen ka mea ntau roi ana pai ni pai nang kota tai te nan. I ta pa nua ke ki. A kia ngai ra. A ona ko mei. I. Kiri punta pa nua ki a ki ka pene tai meri a ki ira ki nepe pa nang nakon. Ta nari nakon na naus nari rewa ki ki meri. Kani punta pa nua ki ki ka nga. A ki a ri ni pei a ki a ri nra ngai a ki pa re puka nga pun si a su ya te nanu punta pa nu. A ki a ri ara na ki pa te nanu punta pa nu. A ki a ri ki a hoa sari a ki ira ki a naus nari rewa a ri pari a nang anaka nai. A nang nakon ka na nari rewa menasina. E ka me yeti ya na kai nari rewa ke a ki a ngai ra. E ngai ang kai kami a kama ki toto ki na na na o nasi huling. Paka nga kam nang kameri kai rikai yeng kami asumi e ka na. Pup, iripiti me na. Pup, pup, pup. Yepen in ripik ta ta ki. Hulpun ta panu a ki a yaki rikai yatai paritira. Ari ata ko panei ni ngono ngono ngai a ka ngai pe ya punu po me nari rewa ki. Oh, e paratina ni roya tena anpu ta panu a ikai. Iyang, ngani ki yaki ni ngono ngono. Yo yo yo ya na kut kaninga ninga bari ya hate ya pato e mangari ke nasina na na giru ya punta pano wa ke ke ha rin ki ro ga ge yo no ra na re re wa oi hirang nu ku gore ge ro da gen ku gore bari ya no ri ya nasina a ge su ku mane men ya ki ya ki ra na re ya ki na ko nasian te tai ri ka re e ri a bon su ku ndu ku gore i mean a sirenga ki ya te nan punta pano wa ke ke ri a po ya tai ni po ta ta ki ro na re re wa Ori abon suko me te kukurei. Nga re rewa mena sina. Me buona e nei ni ngon ngon yon e yasma koro aki kei. Na kei me ngataka me nga paka aki ro ia pun tamano. Oi wara te songora. Oare sapon roko ne pentu kin. Te karaki ipkin. Ayo nei ni ngon ngon me nga re rewa me pun tamano. Kora pa nongongora am. Oi na titikiroi am tairiki. Ayo. Ayo.

Rangi na kagawa ki tarere na kon nasim banga ya. Kaya ngin di kira kena ina nun pungin meo na na kon tayi kana ro. Ha kakoro na nun na yo, pun man roro kona ni kaya tarere ni kakatobong. Ya tagi ba ina nun dirigay kana ko, a irota ki aron ni kaya tarere ilo ya tei, a ikorokora na pati ya kina ana ko ni kaya tarere ina nun tayi ni pusin tiwaraki at the COVID-19. Sedia ni kaya gini pouto ka aron na yariri na sira ina nun tiri kai yo wata nga wabi mewa pa ina ta mearo aron na yaki yaki ndeke wana eta mearo wana pa na koni mea ui an tai gana roko. Sedia ni poki ya pa ana teima toa ni kaya tiri rei ni ka katopo. 531 PI

0: Kona me ora ki te saongora, Bonan B and Min Kitipasi, te te iu sana wā ki mea rakaongora are, na uan wēm te Kitipasi ke ka pehe nukam anakete. Wāne te kaongora me iron tōnu māne, paisika tōm aviata, sa ngana te te iata mea roa, i puki a aratan nongora. Kona me ora tōnu māne, kua wā ki meikane.
1: Aia, kam na pene me ora nai sin tungaru ni ka pene, yo an Aotearoa, an tāpua ka akone no panara. Tau yo na Australia ke tau in kai buke na ko a ke aki tana o ande ngai ya ada puni kiri pas te ara rei in te tai ya yo ada kanga sina ma puni kauri nga sina te yo ande rakati ye ke sina sina pura ua ke na rakati ye ada te mauri te roi yo ada tapu mo pun na ni roi yo in ka wai tani ka pene sina pene tsaki ria in sukun tapu ai ka siru ai ya yo sina pili na ko mento ko wane sina ria in me mauri sina roi yo sina tapu mo Mon kan sin an karo ye pa ya pes kan wan tiket ya se sen te akin. A si suai de te ye pa kan a. Kam pa pu ngane ke kam mak. A te pa ye ni rang ni ka kawa ki ita ku te aka. Pa e puni me magi ru ye supuna. Te kati. Are nan ne ka ta ki ka i pa se si te amara ke a sin an ngani kam i pa kam na kan na kam na ngoi ya kam na i kawai. Pa sin an ngani kam i te te ni kawai. Pa te te ni kawai puni ka na mi ni ku awa. Are ya kete men na kona na na ya mai rumi. Pai pun nam pai ne pai ka roko tu kini meo. O pai ya kan ne ana kai ri ko ana puen ko na kon te turun pai. O kona me men yo nam ta bu. Are am ne mare am ta bu mo. Nan na the success the victory nta ta ina ko yo ne meo. Ina non te ana pai yo. Ya sina men at te kinan kan ne. Pastira poro wo kinan. Sina kan ani ka roi. Awa yu, te wana, te pai erang ni kakao ki, te pai eru koko angua ki, a yongu tani ngam, a kakao ki ni roi. Kwa eta kuti te aka, pa aka pai aka na iya itani ngai ya nungu. Pangkana aka i aira narun te pai eri o ari a suanga ki ari ya waka roi ya rapatai ya, o wana pondo kunda iya kuru. Kwa sina kanga ni ka roi pai kanya. Angkani toa sina kanga ya kinna. Te sina te te yo an arun nan wan ti kiri pas tu wana te parong a ki roi sina te te yo an te te ka te parong a ki roi o an ni te te ki na ki roi ya me ta ai ka tawa poni me na yo an uji dan tawa pon tang da roi ke me na ka yo a ya pe ya o aru ko ka yo ka nga sa nuri ya ai pon pai te tu o ya na ko te te ka re ka ngai si ta pon me ki parong a ki roi tu su wa yo ira ngin de wadi o ake te ka te ka kukure i areke i pae manga unna pe te tanga o ate i apiri na o wa i rangi rawa te te problem i ante poi o e kakaya kin kou o e kangai te teaka e pwenda ki pae ronga ki roi te wan ke toa ni gende are nanna i asen na ki kangi teaka o me tena andongorongo ake asen suanga ki pae na karoi ya are i pwenda i ante nuan meon di kripes o wa iu te poi i rangi kakao ki Te mwea ngai pāronga ki roi, e pune karaua ki roi, ni ka amarakia ki te tia inanona, te amarakia te tia tia ni ka wai, o te kati. Pai ina si iangoia, ina iangoa ki pa kateina ki reire ia kana ina angana ki a kane, how to survive, ina ka ngā ni karikia meauna, o rauna ma kukureina. Ngai iare ngana ko suanga ki arum, ai ka kona ria ina ka roi, iru ia tamame sina mkuria inungo. Pe tei ka tei ni karau am dine dine. Nta ai e kai, e aki pero ngā te tei i anto kua u, ari mani ngana kon tira pa kau. Ari anko i angana ki iru i matang. O te freedom mari angana ki anto policy i kai. Pai ai nā mita ni karau ane ki ngō. O te pai ari au ruang kanya, te kati. Pangana e tei tei tei mei mei sinam ni kanga i te iok. Tōna nanu mei rung tu wane. Kua ki ri ai ni e ni mangai e pakona te kipua kai rung. Pa A ke te atana nanu mei rou ni yin, ka ngārun te rānei roura, e risi nanu kuntu aki, a na pai ni kiri ni ira. A anke yang kana kua ki yunga te pai yane, pako puntak, ka māpuni ka sukai puni rou, pa ia puni karawa o inanu. A wangi inti nā nōm se ka karawa ki rui e ara yu se ka karawa ane, a puni pene nienta puni te ka ngāngan ta tai naku. Pāna te aka te karo naku nasina, e karakaya titira ari naku kure iyei. Ai na kapai ye ye men rau. Me ya ki kore na ngani kutia tu wai se rako na teke pua kai ye. Me angin tita i kura ngani kani ka kua ua apa angua kua tari. Ai are roi ri. sinaria inu ringa pa sakai tara ara ara diri ya kota maraka ta kai diri ta ke ar dei ta ta maraka ya pa kasuin angin tena an broken no my ka stay on the hot case inga ya sa da ben pri agin da yon ni diran ara ken da pa ya tena an broken no my ri ara youth aya ara in ti so kanais o tukina dai da bede ya nga boni pa ndu kira ke karo ni ka suka ke te iro ya Anga ya ke ana pundi ai carry on the responsibility. Ana nga wa hakina. Ako ya karo wa anga ya se se ke ina kome ba sina create the problem. Ba sina kome ba sina create the opportunity. O waro ra ba sina turun po indo ki rapper. Sina vi ende thaya. Ba da ya gengo wa spirit na kome yo ani ki ribes. Ba ke te employment opportunity ya wa ke te cash economy. Ba ta ya ka ye bi na ki te wanda. Ba ya po ro de mane. Yo ana ra Oh ya wana betin an opportunity ya kasi kuna develop ya itin an out island sa kasi kita ni papuni ka po ya ren ko ba angana sina ka turu no bai dai kai wasi pora un kai wa sina ria indo ki sina ka no a be ma ma sina ka no a te bitu we sina ka no a no no atin an out island ba seven and four kasi yo antara ba sina ko ba ke ara ara ara wa ba kam dari ende dai ya bangala se te ki na ayo no ko mi am pe nende dai kai Sama na yon the cash economy ya ya wa the money area port na kona no na the base na the book but we have to go and take opportunity by me see our working capital as needed but si di ayno ki as na to run pai ay na de ki ro ran kan ka pai men da ko bon sukula bai ka ya ko ri ta ay yon u si na kona u ringa na kona u ringa pa pai wa ta ka nga nga ya sa po ye ya na global problems ya ko na cause the recession as na de kan ta nga nga So we have to stand on our 2 feet. Guys, me na ikai. Auru ni nga pa ari yara shelter aya ki kona ni mawa pa kaya kona ni kape. Pa tira aru ra sina turu ni pa yei. Sina pa aru nga haki muan na ruarura. Pa sina well settle. Sina well settle yo anuara ni poro. Pa tu ani poro wayo atuka yo na te yei ka wale deki. O ngai ra ke te pu me te yei me te mane. Sina ka koi pa inona. Pa sina oki. Aina era yei ka nuan wara. Angkana syuk, wasina. Aku akan wan wara, wasina anak tu pun ada tak ada yang roy ada. Ya urun yang mai sini bu, awang ini asyuk untuk apa? Awan itu apa ya kita ni apa anak yang ini? Mai sini kita ni si ini kita ni ayuh apa ikut kita kau ni bangai itu mana? Itu itu ini anak aku bu yang kai. Awang ini ya ukuran yang kita ibu kia, aikai itu anak problem mai kai. Ya saya kubusi arah korang. Karena cerah waru kami kai. Tarung aing kami ini kuawa. Tira te paronga, iroro te mane me puna, o iroro me ate, o kai ria na kun te turu nupoi. Pa tina an policy e ka karawa ki yo anu shira en teita ku pangu arangin da ako ki kei. A karawa ki pana pirina kua te ia kata meina no nipa imi. Pana ka ponga naki, ipukin tina an development, e ka an hangaroi me ngai. E ka ada ngai da sina karawa an. Pa sina irana at the same time, sina kawa ki nupaya ke punnuin arun turu nupoi. Ya ri segna na bai kai tra the policy e si chuang kami pa kam na ki no I mean cultural values o puni ngai ya te in roi na roi mi a te in roi ka ka pa ya mi a ku kure mi yo an au te ro a puni yo an ba a pe mi ta ngira ki ro mi ai ren ka pe ne sa ro kon the stage ari sa kara a ska go wa pa ta ngira na pa rei na ro ya ki kon an ma ni bu a ya re in no da pa sina ta ngira pa ra Kwa sinari kina po tina anu worthy citizens ngay rei kai. Ngana syukira mngir. Pa paro ngay roi ngami. Aka me paro ngay ngami ntira. Nikate iyo tina antea ka ke kamase ni kamara ke ya kiyai. Kwa ane po nda uko uringi nako yira. Nako imi. Pa ara kanta ni nga. Pangkana kamo. Riri ya kimi yai kai. Aka mngiri na no iya. Kwa cha ana po nfuor na paro ntina anu kote kai. Sya sya pora yin kai yai. Ntete ibu kini yai. Ya sida ke na koi mi ba ngai da ka ngai sti bu ki min tin an ke si se ka me meto i meten te ka bu wi nu ji ra na de men ai na nga mo meten na pe ai na nga mo meten ya de nga ya bu ni ka se na koi mi ba se ke te pe ai te a kin na a wa ke bu ki na me te a kin na pa ya o ki o ki te pa ye ha si na ka nga ni ko ki o ka te pe si na ri na pe ni ko ki o ki te te na koi mi a ka ma ma pun te te na koi ya mi ko ra Pepaarunga hei roi ngami, ataka uwa. Pepaarunga roi, ataka uwa. tai mana nga kati na paya aper ade kawa kini ake kama ase suwa ke pa na kawa kini tu o tai mana nga mi language tai ma mana nga tete tete ni kiri pes pa si ye tete ni tete ni kiri pes na si mi nga kati na manga iya ni tumu yang o wang ni tete ya na tete ni meta nga pa na kundi classroom o na kundi Arang ni kana noa nga na kita na tete ni kiri pes pa tira hapukina kana tira hapa iya na tete ni e wa tira paka wani na runda tete ni kiri pes me te ame te ari pepe ngana nun te te ane kiri pes o ye ke te ina nun tapaka uweika yo ye ki kona ane pa nua ki na kui inga ya ari ara lango si muan tira kini kawa o te ka uwa te ka tinu wangani ni tira ara kanga sineri ya ini manga tara yana pa idari kinti pepe arunga pa ina te pa yara kanga yara na kipa te te meri pupu tira te meri pupu awane te pa ite wana ara kini kawa kiri ya ara unumane Mai nera kona karike a pumo o ari etega. Kaka e roma e meripu. O te rana non te meripu. Te ome rade ua meri na kun te muenga. Me se ki te ome te ari kare na kun te muenga na kun. Sina nu. Po sina sime te iru nan. Me sime sina me sina kapoi e iru nan e. Iena kaupoi na peni pako. Nu wese na kun te kainga. O iena kaupoi na penta pake a wese na kun te kainga. O e ka amareke te usu. Akani ome te ai ka meripu. Oi, ome tai ka meripu, ome tai ka aki me mesu. Me ome tai ka, a ka kousina kon te kari tinga ina. A warangin musira wana pente leit. A warangin ka kawa ki rui, a ye ure spirit. A ki aren ka naan na paka, sina karike te ka poi e iro ura, sina meripu. Sina aki si vivene vene. Ni ka kante ni ngate poi te wana, me sina kuruye ita te ting, si ira likindari si puni ka agaroya. Sina ora te rongrongo te wana, kante ria ina benu uta kina kuyei. Pai se ria ina makuri si nenu kun the box. Ni kanga, we must be extraordinary sometimes. Pangi ame tai ka extraordinary, ya ka nga okuro me the normal people. Apo nu ruru I se na hansua, apo nu okuro aro ni meau ya. Pa ako nani kuri ya itiri ki tirau, o itira ka naru aro, o pa ai ka seki ino nori. Awan. O irangan doiri pa, ite akin ayo pa, eriki ayo nga inti onda pa the global issue. Kudu ya kagin tayo po ikay. Era gini katanong at aking kayo rungo rungo the President of the United States. Ay si pa nga yate ame ta ako na ni karike the peace. Nito na ni ka nga nga ikarike. Ang nga nako sara ame ang duwan, siya kito ato po wa mea na rito ay tangere tinako po isa billionaire. Are nan na isa working man di ame ta akame na outside the box. Ay ya siri ay na extraordinary ina pang kay. Masya giri ay na kanga awayo ay apunika wain na roy. Hey, we must create other things and uplifting. Ang ayaw na siya niya nga, niya niya ang pangkaisero kong 2025, o bayay ka rin, o bayay roro ni kaway, siya niya nipita the system ay na uplift, o ay na bring forth peace, o this in a sustainable prosperity, iro yara po sa naman. O ay kahit naka ni kaungan na kami, yari yakapay nuwa miya Yara yana kau dengeri. Robwa ka. Ntungaru. Nasi ntungaru ka kamtang ini. Kapi ayinu kami. Kanak-kanan tapu kai. Aung kami ya rain. Kapi ayinu kami. Ntun mo ayari rendang. Kama hapun na tahanan nun naat. Aung kami nakakapay ya. Manti ya tikiroy. Asa mga kaisipu. Nakunti tayo yung mahal. Kampasin na.
2: PMN Kiribati.